sai dai kuma gashi Allah hantata. To ka san waye yayi wannan riga haka? Allah ce kisa kiyaye ban sani ba, ce to ba baka ce kuma ga taccen a gidan ba sake ta ba. Wani kai kana kai dan sarki ko? To shi wannan ba dan sarkin bane, sarkin ne. Waye gaba sarki ko dan sarki? Wani a da alhurmat dan sarki dai bai kai a ce yayi sarkin ba. Oh, fahimta ba? Ah, shi ba kai da wadan sarki bane? Dan sarki eh, dan sarki babba ne, amma dai bai kai a ce sarki ba. Yanzu a ce daga zama dan sarki daga zama sarki ba kai so. Eh? A ga ba sai an fada ba. Domin ka zama sarkin kai ma dan ka sai ce ni dan. Amma ka zama dan sarki, dan sarki ko me? Ba mu bayyana ba. To haka abubuwan su. An ce akwai wani wali daga cikin arbabul ahwali. Wani wali arbabul ahwali. Sai hau iska. Shu ko mijinta shi waliyin yana ba ta labarin waliyai. A cikin su akwai mai hawa iska. Sai ya canza kama ba ta yanda matar za ta gane shi ba, sai ya wuce ta inda za ta gan shi, amma ba ta san kowaye ba. Fi sai ta ga ana tafiya a iska. Ya shigo gida, ta ce malam ya ce na'am, me zan gaya ma labarin nan dai da kake bamu cewa akwai waliyai masu hawa iska yau dai da idan nan nawa Allah ya nuna mun wani wali yana tafiya akan iska. Allah ya ba mu albarkacin su. Ya ce amin. Sai bayan ta gama ya ce to kin gama? Ya ce to wannan wanda kike gani akan iska ni ne. Sai shi sa na gama ka iya ba hawa iska ba kana wani ƙwaƙwo bane. Kaga kafin ta gano mijinta ne Allah ya ba mu albarkacin su. Amma yanzu ta gano mai gidanta ne, wai shi yasa na ga kuma iya zaman kan iska ba kana wani ƙwaƙwobarewa. To irin wannan kisas da hikayat ana ba da su ne don kawai kasancewa sai haƙuri. Wannan haƙurin da ake faɗa cikakka shi ne ka jin ka ƙiji ka gani ka ƙi gani, kawai dai kaka zama lusari kai kokari dai dan abin da zai yi inda suka gaza dama gazazzu ne ya tafi. Amma sai ta ma yanda kake so, zalika ma la yakunu, Allah bai tsara haka za ta kasance. An gane ko? Allah kai mana muwafaka. Amin. To shikenan. To zai mana fassara qauluhu fadin sadairna wa huwa bidhalin mu'jamatin, ana rubuta shi da zal mai dugu, maftuha kuma a bayyuwa fataha a ce za, summa hamzin maksuratin, sannan akwai alhamza ita kuma za a mata kisra za'i za'i, summa ra'in sakinatin, sannan ra'i. Wannan wasali bai ke gaya ba za'ir ir, summa nunin, sannan nuwara. Ai ma'anar wannan ijtara ana, ijtara ana, sun yi tsaurin ido mata, sun yi tsaurin ido shi ne ijtara ana. In aka ce jara'a taurin rai, ga abu na san cutar da ni zai danno in yo kansa. Anji galiban maza namiji yana gaba da matarsa, ya fi ta ƙarfi, ya fi ta kaza, kuma ya fi ta shekaru. Kaga ai ya kamata ta ji shayen sa ko? Sai ta taho gaban ta gadi, kaga wannan ijtara'at ta yi taurin rai, ta nufo mijinta da wani abu wanda yake barkin. Kun gane ma'anar jara'a? Aha, qauluhu fadin sa a hadisi da yace a haba mata sun kewaye, ana ji ko?

ترمذي والنسائي. ترمذي يرويته والنعديسي لأن النسائي. وقال الترمذي ترمذي يشي حديث حسن والنعديسي حديثي نكيكا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذن الله يسي لو كنت آمرا أحدا da na zamo zan umarci wani an yasjuda li ahad ya yi wani sujjada dan girmamawa la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha da sai in ce mace ta yi wa mijinta sujjada to wani baya yi wa wani sujjada an gane ku da zan ce wani ya yi wani sujjada an ji sai in ce mace ta yi wa mijinta sujjada wannan ga cikin hadisan mutane na masu maganar durƙuso ana ji ko sai su ɗauko sujjada su sa ta a mahallin durƙuso. Na'am, gaskiya ne lafazin sujjada yana ɗaukar durƙuso ɗin wani lokaci ma sai an yi ƙarin bayani, amma abin da aka saba sujjada shine ɗora goshi aka wannan kuma sai ittifaƙi ba a yi wa kowa, an gane ko ba a yi wa kowa. Amma durƙuso shiwa na ana iya durƙusa ana ji amma gaisawa ishi tafi ikke an ji ko ya danganta da halin da ka samu kanka, in zai yi ku gaisa shi in ba zai yi ba sai ka sabbana ya ka iya ko ba ne ba ikke nan a ranke dai ko a algabta wala ko a yaya ko a alhaji na wannan ka gaisa da shi ba in wata bukata ka je nema to in kudi kake so ka wannan ne kudin jarawa ce ma za a yi baka in ka shi wa baka da shi wa assalamu alaikum to kakka kama hannun in ka kama to shi ke da ka kama kudinka. Wannan kaga dai al'adu ne ai ba addini bane ko addini ne ko muna magana addini ko na attajiri ya je wata ta'aziyya ake fara sai mai ko hannu kowa ya nuki wani alaran ma sai kama hannu ga gama addu'a aka shafa sai sai da yaron sa je bayan mota a ɗauko kuɗi aka ɗauko kuɗi duk wanda yake cikin zaura aka ba shi dunkuli shi wannan wanda ya yi kama hannun na nasa sai ƙara dawo mai da hannu ma da lalaba ma laidi tsarin ji ainihi baban bashi a kai abokinmu ne shi ke tun da ni da kai daidai da daidai ne to ai ba za ka ba abokinka ko kuwa a shi ke nan kai da shi cancaras a ai kai abokinmu ne alaba da haƙuri to saboda haka jama'a mawaƙifu ne wani matsaye ne kowanne akwai yadda mutum yake samun kansa an fahimta ko za ka gaisa a gaisa da matsala kar a gaisa Allah ba zai kama ma zai yiwu ko ai kama ba wani mai wani hukunci ke ɓantacce babu ko sarki ko gwamna ko shugaba ko kowai kan sarki ya daɗe salamu alaikum ko mai na Allah ne wajiba sai yanda wata bukata a ranka kuma ka ashe a wannan da yake hannu da mu ba za a yi masa wato kuma kaga nan imanin gaba sai ya rawa wajiba ma kuma ni ban ce ba ku za ku koyi mutane tsagiranci da akwai wanda zai baka hannun ka fuskanci wannan tsagiranci ya nufa ina ba ta amma yanzu wallahi shine wasu to yanzu wannan jawabin me laifi a ci wannan jawabin Allah ya yaman to law kuntu amiran ahadan da dai zan yi wani ɗaya umarni an yasjuda li ahad yi wani umarni la amartu al mar'ata da sai na umarci mace an tasjuda li zawjiha ta yi mijinta sujjada to babu ba umarnin sujjada sai dai ce masa biyayya bakin ikonta wa hu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun an ummi sallam.

0: ginin kawo a to shi wannan mai na road lotion wato mai ne wanda yake yana daukar lokaci a jikin mutum kuma yana amfani wajen inganta lafiya da kuma gyara fatar jikin dan adam kuma shi wannan mai kamfanin da ya riga ya samar da shi ne mazibi mai kyau mai inganci kuma wanda zai yi daidai da irin dukkanin irin nau'in fatar cikin dan adam ka san nau'in fatar cikin wani zaka ganshi yana da haske wani haka kowa da akwai irin yanayin hasken fatar sa to shi wannan mai daidai yake da duk irin nau'in fatar jikin dan adam da ya hau zai daidaita ta ke kuma haskaka mutum ya fito yana kyalli abin da ya gunin ban sha'awa to ina samari ina masu shirin shiga daga ciki hakika kada ka yadda a barka a baya ya kamata a lokacin da kake kokarin hada kayan lefin na zaka yi amaryarka to ka tabbatar ka hada da shi wannan mai na Rudy Lotion hakika amarya za ta ji dadi za ta yi murna to kazalika kima uwar gida fa ba za a yi a manta da ke ba wajibi ne ma ke ci a gaba musamman ma idan ana batuna karin abokiyar zama ko to hakika mai gida ya kamata a irin dan toshe baki yake cewa ko to da ake uwar gida ko to hakika ya kamata ka je ka shiga kasuwa ko kuma shagunan da suke kusa da kai ka je ka nemi shi wannan mai na Rudy Lotion ka sayo uwar gida ka hada mata da rigowar kayayyaki na tsafta wanda hakika za ta yi alfahari ta ji dadin cewa hakika lallai ka wannan to hakika in dai aka samu wannan mai na Rudy Lotion to fa nan zaka ga ana wane wannan wane wannan wane wannan wane kai kanka mai gida in aka ce uwar gida ta yi amfani da wannan mai na Rudy Lotion to fa kafin wani lokaci kai kanka sai ka dinga tunanin wai anya matar gidan ce ko ko dai yaya aka yi saboda me zai inganta ta ya fito da siffarta daidai da yadda ake da bukata ba tare da an yi sami wani yanayi na saun fata ko wani abu makamancin wannan bara mu je zo kamar sauraron mu ji shin yaya kuke amfani da shi wannan mai na Rudy Lotion kuma yaya wanzo sa a yankunan ku da kuke assalamu alaikum to wannan layi yayi tutsu kuma ga dukkanin da suke amfani da wannan mai sai ku dauki hoton sa ku wallafa a shafin dandalin sada zumunta na shi wannan kamfani na Rudy Lotion za su tuntube ku domin ku ji yadda za su abin nan. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Wa alaikum yawa to da muke tare.
1: Wallahi sharun kan daga kurna.
0: To malam sayfa like batuna shi wannan man shafa na Rudy Lotion.
1: Haka. To gaskiya dai kamar yanda ka faɗa mai ne da ya dace ga kowane yanayi. Ya musamman irin wannan yanayi na damuna kuma wani babba abin da ya ji dadi yanda ka kara fito da shi. Yanda kai bayanin yanda yake gyara fata yanda har mai gida sai ya yi tunanin an ya komata gidan ce. To kaga wannan wani abu ne da zai taimaka wajen gyara fata musamman irin wannan lokaci da ake fama da canjin yanayi za ka ga rana takan yi zafi sosai.
0: Haka.
1: To kaga ko da an shiga rana za a samu wani abu da zai gyara fata ko da yanayin shiga ranar ya sa ta canza kala.
0: Haka.
1: Wannan shi ne gudunmawata.
0: To muna gudanarwa sai fly da wannan gudunmawata. Assalamu alaikum. To wannan layi yayi tutsu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum assalam. Da me kake tare kai tsi?
2: Kuna tare da Mujtaba Usman Ado kuma ina kiran ku daga nan goran Maje Garma kuma Tambatta.
0: Yaya batun wannan mai na shafa na Rudy Lotion a nan yankin ku ana samun sa kuma an taba amfani da shi? Kuma an ji labarin sa? Nace wannan batun man shafa na Rudy Lotion a wajejen ku akwai wannan man shafa ko kuma yanzu kuke samun labarin sa kuma za a je a neme shi a kasuwa?
2: Eh gaskiya sai dai mu je mu neme shi a kasuwa wallahi.
0: To
2: ya
0: to
2: ya samu dai a samu ko agent da zai ka kawo mana mu ba mu da shi anan gaskiya.
0: To a cikin to insha Allah waɗanda suka dauki nauyin kawo muku shi wannan shiri na Rudy Lotion kamfanin Allah dina sun za su ƙara faɗaɗa wakilan su domin su ga cewa abin ya je zuwa bara mu ƙara mutum ɗaya zuwa bi sai mu karkare. Assalamu alaikum. To da muke tare. Mala Abba sai an daga murya. To Abdulmajid ya wannan mai na Rudy Lotion ya ta wajen ku?
2: Ya
3: to muna godiya to kuma da wannan layi zamu jimsi. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum rahmatullahi.
3: Wa dawo da wa muke tare.
4: Masha Allah, kai in sada tare da Prince Ibrahim dan Alhaji da kuma Bunke.
3: To Prince, yaya batun wannan man shafawa na Rudy Lushin?
4: Sai godiya kamar inda ka fito da bayanin sa.
3: Gaskiya
4: ya kayatar kuma a shawaranci duka mini gida ya kokari ya samarwa da iyalan sa wannan mai. Domin tabbas zai taimaka ganin san cewa fata su ka inganta. Muna fatan ga amfani da shi. To godiya sosai mai magana Prince Ibrahim dan Alhaji da karamar kuma Bunke.
3: To muna godiya dan Alhaji da wannan gudunmuwa taka kuma da haka zamu jimtse wannan shiri na musamman wanda kamfanin Rudy Lushin din su ne suka dauki nauyin kawo muku. Ahmad Ichiko da dan Turai za su dora daga inda suka tsaya. Da fatan za a ci gaba kasancewa da mita 93.1 a Zangon FM a da radio tashar Hausalla a nan birnin jihar Kano.
5: Mita 93.1 Arewa Radio.

0: amma din mu ɗan Najeriya ba mu ji daɗi ba wallahi.
1: Kai shehu me kai kake irin wannan magana haka kuma ka san halin da kasar nan take ciki?
0: Yo baba dan tsaye, tunda aka samu man fetur a kasar nan kowa ya mai da harkar rayuwarsa ga man fetur. Albashi fetur, kasuwanci fetur, cigaban kasa fetur, ni ku ga yanayi ko a noma aka tsaya ai za a samu abin da ake bukata.
1: Shehu wannan zance naka haka yake. Ga koko wanda farashi sai ya haura dala 130 a kasuwannin duniya, kuma ga mu da shi bajaja, ga kwakwar manjan nan wace har wata kasa muku koya wa yadda ake sarrafa ta. Yanzu su sun yi fice, mu kuma gashi har yanzu muna nan.
2: Ga kuma ma'adinai a ko ina iri daban-daban a bangarorin kasar nan daban-daban. Ga kuza, ga tama, ga kwal a Enugu, ga columbide a Jos, uranium a Bauchi, gold a Katsina, kai ga karafuna iri daban-daban da dai sauransu.
0: To dan haka Salisu, mu ɗan Najeriya dai ya kamata mu farga mu san abin da muke ciki. Dogaran mu ga man fetur yayi yawa in ya kare fa,
2: ko kuma ma ya daina daraja a kasuwar duniya gaba ɗaya ba. Don haka ƴan uwa ƴan kasa na gari, mu karkata hankulan mu zuwa wasu bangarorin masu kawo kuɗi don ci gaban kasar mu. Ba fetur ba.
3: Wannan sako ne daga babban bankin tarayyar Najeriya CBN.
4: Sakon CBN ne ni gwanja na yi wa ƴan ƙasa ta.
5: Madalla, mabuta sauraron ma cikin wannan shiri sannan ku da jimarin sauraron mu. Ya aka ji da kujiba iri-iri ta yau da gobe? Yaya kuma rayuwar nan tamu? Allah muna roƙonka ka taimake mu, ka taimaki ƙasar mu, ka kuma yaye mana damuwa duk inda take. To a wannan lokaci ta cikin wannan shiri muna iya mu ce mun dauko babban aiki domin kwade magana muke ta ƴan Najeriya maza da mata, manya da ƙanana, su san hakikanin illolin da ke tattare da ɗabi'ar nan tamu ta wulakanta kudaden mu na naira, wanda hakan ke faruwa shekara da shekaru ta fuskoki iri-iri a kuma kusan kowanne lungu da sako na ƙasar nan. Wasu suna wulakanta kudaden nan ne da gangan suna sani dan nuna wata isa ko cece raini, wasu mu kuma suna aikata hakan ne cikin rashin sani domin san jahilciyar da ake martaba kuɗi dan neman martaba ta ƙasar mu. To amma koya abubuwa suke, masana ala kulli halin sukan fi kowa bakin magana akan abin da ake nufi da wannan matsala ta cin zarafin naira, da kuma yadda hakan yake bada gudunmuwa ainin wajen tabarbarewar tattalin arzikin ƙasar nan.

0: game da wannan makazanta da malallawan Habib Yahaya babban malami a sashen nazarin harkokin banki da kudi a babbar makarantar fasaha ta jihar Kano wato Kano State Polytechnic sai da haddashi malallawan Habib yayin cikakken bayani akan ta irin hanyoyin da ƴan Najeriya ke cin mutuncin naira amma duk gabanin ya je ga hakan ya fara da ƙarin haske game da irin alakar da ke tsakanin kudi da tattalin arzikin ƙasa kada da in ja ku da nisa gashi malallawan Habib Yahaya
1: wato kudi a tattalin arzikin ƙasa abu ne muhimmi wanda idan ka tashi ita kanta ƙasa kana gane ta da abubuwa manya-manya kaman guda uku misali daga tutar ƙasar da passport din ƙasar da irin kudin ƙasar shi kudi an yi shi ne domin ya taimakawa mutane su samu cinikayya da abin da ake kira economic interaction wato kai kawo na tattalin arzikin ƙasa da sana'a tsakanin mutane wanda sai da kudi a rayuwar mutum gaba ɗaya tashi ya ga kudi kafin kudi da mutane suna yin wato cinikayya ne ta bani gishiri in baka manda idan kana da gero kana buƙatar dawa sai kai kewaye ka nemo wanda yake da dawa sannan ka bashi dawa ya auna ya baka gero ko kana da gero kana buƙatar kaza sai kai yawo a wurare haka sami ne kazar da yadda zai karbi gero sannan ya baka kaza wato sai zama na cewa musaya ko cinikayya tsakanin mutane tayi tsauri tayi tsanani saboda haka shi kudi yana girmama ne a yadda jama'a yawan su yake bunƙasa harkar kudin su ita ma take bunƙasa ta da su saboda harkar cinikayya da kai kawo na bukatu na mutane suna dada fadada duk inda mutane suka zauna suka yawaita to bukata tana dada yawaita harkokin biyan bukatar shi ma yana dada yawaita saboda haka sai zama na cewa cinikin ba ni gishiri in baka manda ba zai yiwu ba a irin yanayin da al'umma suka samu kansu saboda haka sai kudi ya shigo aka fara da harkar abin da yake mai daraja shi kudi ana yin sa ne da cinikayya da abin mai daraja da shi yasa aka fara kudi da gold ita wannan lokaci ake kiransa metalism wato coin age ya zama a lokacin dan adam yana cinikayya ne da kudi ya ba dan kudi yana da daraja ko kuma gold yana da daraja zai iya cinikayya da su ko tura da suka shiga kasashe daga Africa zuwa West Indies sun nemi gwalagwale wanda su da shi suke amfani suke cinikayya a junansu daga baya harkar ta fadada harkar gold ta yi zama na cewa shi gold din zai zama ya karanci a duniya domin jama'a suna da yawa bukatuwa tana da yawa har aka kai yanayin da kowace kasa za ta buga kudi nata a takaice dai kudi yana da muhimmanci domin ku babu shi cinikayya ta dan adam ba za ta yi ba saboda haka kudi na ƙasa shi ne yake nuna yanayin yadda ƙasa take ci gaba jama'a suke aiki domin kowa yana da wata sana'a ba wanda zai iya biya wa kansa dukkanin bukata kuma wata bukatar taka waɗansu ne mutane ne suke biya kai kuma kana biyan ta waɗansu saboda haka kowa da akwai abin da ake biyansa da shi abin nan da ake biya na shi ne kuɗi na koyar da ɗanka ka biya ni kuɗi na samu kuɗin nan in je in sayi ruwa ko in tafi wajen manomi ya noma abinci in sayi abinci shi kuma ya karɓi kuɗin nan shi ma ya je ya biya kuɗin makaranta ko ya yi saboda haka kuɗi shi yake wato facilitator ne na economic activities wato babu wata harkar abin da take da tattalin arziki na bil'adama da zai yi sai da kuɗi shi yasa ake kiransa the means of exchange wanda da shi ne a maimakon ba gishiri in baka manda jama'a suke cinikayya a tsakaninsu kuma a nan ne kuɗi shi ne wato tushe na arziki bambancin mai shi da mara shi shi ne za a ce mai shi yana da arziki yawan kuɗaɗe a hannun mutum shi ne yawan arzikinsa shi ne yawan damarsa shi ne yawan cinikayyarsa ma'ana shi ne yawan abubuwa na duniya da zai samu ƙarancinsa a hannunsa shi ne ƙarancin abin da ya samu haka yake a gwamnatance gwamnatin da take da hanyoyin da za ta samu kuɗi ita tafi kafuwa ita fi ta yi wa al'umma aiki da ita aka fi samun moro sannan duk kasar da iza mana kudin shigar ta yana yin kasa ma'ana abubuwan da take sana'antawa ko ƴan kasar ta suke sana'antawa a duniya yana yin kasa kadadan ta suna yin kasa kudin shigar ta yana yin kasa to zaka ga ita ce kuma matalauciyar kasa saboda haka akwai babban alaka tsakanin kudi da tattalin arziki na kowace al'umma da kowace kasa
0: to mallam Lawan Habib Yahaya ganin yanayin takaddun kudi irin na kasar mu akan ga cewar neran nan ta mu ta Najeriya a yau kamar tana cikin mawuyacin hali sakamakon rukon sakainar kashin da ake mata a sassa daban-daban na kasar nan abin da yan takadda suke kira da suna

0: Gwamnatin jihar Kano karkashin jagoranci Alhaji Abba Kabir Yusuf ta shirya tsaf don fara sayar da taki ga manoman jihar Kano akan farashi mai rahusa nan gaba kadan domin taimakawa manoman jihar Kano na samun taki kai tsaye a mazabu 484 da suke kananan hukumomi 44 na jihar nan domin kaucewa bata gari. Mai girma gwamna ya fito da wannan tsari ne domin kiyaye muradin manoma tare da samun kyakkyawan amfani a wannan damuna. A dan haka gwamnati ke shawartar mutane da su yi tanadin sayan wannan taki mai matukar sauki ga kuma amfani mai yawa. Gwamnati na gargadin mutane masu zuwa suna sayan irin wannan taki a wajen manoma. Lefi ne kai tsauraran mataki da za a dauka. Sanarwa daga ma'aikatar gidan gona da albarkatun kasa ta jihar Kano.
1: Dugo daya a zangon FM Arewa Radio.
2: Arewa Radio.
1: Muna yada shirye-shirye
2: cikin sa'o'i 24
1: ba kakkautawa a cikin harshen Hausa zalla. Sabon salo, sabon tsari.
3: Alhamdulillahi ta'ala wahidun na goda Allah rabbana rahmani. Na yau salatu ga annabinmu Muhammadu sabon salayan sa dan adanani. A cikin irin tafiyar mu yau da mun iso yau gashi mun gama fassarar Qur'ani tun bare mun yi rabin sa gaba na mun cika tamkar shikar ajali cikin za muka aikata me kyau na alheri cikin zamani wannan irin hikima ta Qur'an ta isa lalle akwai ajabi cikin Qur'ani da hani da umarni shiki an bayyana komai hakika na cikin Qur'ani sha'anin ma'aika har irin aikin su do da irin zaman su cikin dukan zamani a ciki da zanshin awliya irin kamar Luqman mai hikima da Zulkarnaini a ciki akwai zanshin mutanen kafa har komai da komai nasu an yi bayani an wo batun wata saniya mashahuriya duba cikin bakara ka samu bayani zancan batun jirgi na Nuhu yana ciki da irin yawan shanun ruwan dufani mulkin Sulaiman an fade shi a bayyane lalle akwai mulki wajen Sulmani shine yake magana da dabbobi da duk tsuntsu da iska do cikin zamani an wo batun Dauda da yadda Ubangiji ya sauke masa karfuna si launi an wo batun Bilkisu can ta Ethiopia mulkin ta har daga danta an yi bayani da batun zuwan tsuntsu gare ta yana ciki ya kotu duhar ambatan murjani an wo batun Musa da tarihinsa duk da zuwan sama da yana hada dore sini da irin batun da Ubangiji ya fada masa aikin su shi da Harun da Gonfirauni aya guda tara wanda Rabbi ya bashi su do an fade su suna cikin Qur'ani an wo batun sihirin mutan Fir'awa na do karshe zuwa tuban su gun rabbani an wo batun Idris har tafiyar sa do da irin zama sa cikin dukan zamani zancan samudawa da adawa duka ashabul yakatana cikin Qur'ani kuma taguwan nan ma ta annabi Saluhu an bayyana ta kware cikin Qur'ani ilimi na badin an fade shi a ko ina ilimin shari'a na cikin Qur'ani a ciki da kissan nan ta Adam an fada Hawwa wa har ƴaƴansu an yi bayani a ciki da zancan Asiya har Maryamu kuma har zuwan Isa cikin zamani zancan dare rana da taurari da dai aljanna har da wuta ana ta bayani namaruzu babban kafiri da wuta ta sa da ya haddasa ga Halilu an yi bayani an wo batun.

0: hana shan giya da su cace do haka nan luwadi ayyukan shedani an nuna du wani mai gadara dukiya su wali da haƙar she zuwa ƙaruni an wo batun firdausu hannima ta du sannan hisabi har awa mizani an wo batun su uzairu hajjakin sadu jama'a ku zam nazari ku samu bayani an wo batun su habibu najjari ciki zancansa shi kona cikin yasini an wo batun kisa ta annabi yusufu da batun zulaiha an yi wa bayani an wo batun gado da shayarwa da dai sha'anin sadaki na cikin ƙur'ani an wo batun sallah da zakka har haji azumin shahada na cikin ƙur'ani an wo batun sanho da kifin yusha'u tafiyarsu har Musa ana ta bayani an wo batun yunus har kifin sado har sujada sagara bana rahamani an wo batun ruhi da an ba maryamu jibrilu gun aikinsa an yi bayani an wo batun gona zuwa har ƙoramu zancen ma'auna na cikin ƙur'ani an wo batun giwa zuwansu ƙasar maka har ma batun halakarsu an yi bayani an wo batun yaƙuba mai tafiyar dare dukkan waɗannan na cikin ƙur'ani an nuna yadda ake zama bisa lafiya tsari na sosai na cikin ƙur'ani da yawa abubba wanda ba su ƙidayuwa du an faɗe su suna cikin ƙur'ani komai kake nema akwai shi yana ciki jama'a ku zam nazari ku samu bayani
1: Mita 93.1 a zangon FM Arewa Radio
2: Arewa Radio
1: muna yada shirye-shirye
2: cikin sa'o'i 24
1: ba kakkautawa a cikin harshen Hausa zalla sabon salo sabon tsari
3: mukan tattauna a cikin harshen Hausa zalla sabon salo
2: da babu irinsa
3: Mita 93.1 Arewa Radio a zangon FM

0: Mi sauraro, assalamu alaikum, barkanka da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan shiri. Shirin guzan gwan barka da ranar Asabar shiri ne dai da muke a ga YouTube baki a tattauna da su Albashi daga Bisani a mukan tafi ga masauraro wanda suke da tambaya ko kuma karin bayani game da maudu'in da zamu tattauna wanda kuma a wannan lokaci ko kuma a wannan sati zamu duba ne game da kudiri da majalisar dattawa kenan suka gabatar na hana shigo da kayayyakin sawa daga kasashen ƙetare inda mi sauraro bai manta ba satittukan da suka gabata ne suka gabatar da wannan kudiri domin ganin an farfado da masana'antu da kuma harkar noma a ƙasa baki daya domin farfado da tattalin arziki wanda kuma a ɗakin namu na da shirye-shirye muna tare da ɗaya daga cikin shugabanni kenan na kasuwar kantin kwari wato ambassador mai martaba sarkin Hausawa na arewacin Afirka wato Alhaji Isa Ali Tatari wanda kuma shine shugaban masu gidaje na kantin kwari kuma shugaban zauren shugabanni na kantin kwari wanda kuma ragowar sauran mukamman nasa inda babban ambassador ne muna tare da shi wanda kuma sauran mukamman zamu kuji daga bakin sa wanda kuma zamu tattauna da shi game da yadda suke ganin wannan al'amari da kuma yadda suke gani musamman a harkar sha'ani na tattalin arziki da kuma wannan gudu da ita majalisa ta gabatar ambassador barkanka da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan zanguna barka da ranar Asaba
1: to masu sauraron mu ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yanda gabatarwa ta gabata sunana Ishaq Al-Qasim Tatari wanda aka fi sani da Balaraba Tatari kuma ni ne martaba sarkin Hausawa na arewacin Afirka kuma ni ne chairman na gidaje na kantin kwari kuma ni ne chairman na zauren kantin kwari kuma mataimakin chairman na kungiyar ciyamomin yan kasuwa ta wannan jaha haka zalika kuma mataimakin ciyaman na kungiyar amata ta jihar Kano kuma ni ne ciyamai ma'aji na kungiyar coalition wacce Alhaji Awalu mai gwado wafa yake jagoranta ina mana sallaba ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah
0: na to mai martaba idan muka dauki abubuwa da suka shafi sha'ani na kasuwanci a wannan jihar tamu ta Kano wanda duk wanda ya kwana ya tashi a jihar Kano tana ɗaya daga cikin jihohi da ake da tarin kasuwanni da kuma ake shige da fice musamman ma na abin da ya shafi harkar tufafi da kuma kayayyaki na sawa da ake yi ake sayar da su wanda kuma a satittukan da suka gabata ne a majalisar dattawa ta ƙasa ta gabatar da kudiri na ganin hana shigo da irin waɗannan kayayyaki daga kasashen waje domin farfado da masana'antu na nan cikin gida a matsayin ku na ƴan kasuwa wanda kuna ɗaya kuma daga cikin shugabanni na kasuwanni a nan jihar Kano kuma kana ɗaya daga cikin shugabanni na ita kasuwar kantin kwari shin ya kake gani wannan kudiri da ita majalisar dattawa ta gabatar domin ganin an hana shigo da irin waɗannan kayayyaki daga kasashen ƙetare
1: to bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah nabiyina muhammadu alihi wa sahbi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kusan sati 1 da suka wuce da na fara magana na fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har dan jarida ya ce me yasa na fara da haka sai na ce na kalli abun a matsayin musiba kasancewar mu yan kasuwa ne kuma wannan jaha ko wannan arewacin kasa ta mu ko kuma ma an ce maka wannan kasa kun ce maka nahiyar Afirka wanda kusan kashi 80 na wannan nahiya ta mu ta Afirka ban san wani kasuwanci wanda ya wuce textile yawan jama'a ba ban san kasuwancin da al'umma suka dogara da shi sama da textile ba kuma ban san wani kasuwanci wanda mu ƴan Najeriya muke da kashi 80 sama da harkar textile din nan ba mu arewacin Najeriya mu ne majority na harkar textile kuma textile abu ne wanda ya samu asali domin sutura riga da zaka sa wannan rigar kowace iyaci ko ta mata ce doguwar riga kenan ko ko alkyabba ce ta malamai ko suit ce kayan lauyoyi ko ko kotuna ne masu rawani ko kayan blouse na yara da ake sayarwa jeans da wando da sauransu ko shadda ne ko lace ko atamfa carpet ne carpet ma da ake takawa duka wa'annan textile ne da su da sauransu. So idan ka kalli rayuwar dan adam da an haife shi baya ga ciro shi daga cikin mahaifiyar shi, abinda ake fara amfani da shi shine textile, shine za a lullube masa jiki da kaya a asibitin kanshi da textile suke amfani wurin shimfidar gadan kansa da shi kansa abubuwa da ba a rasa ba a ciki.
0: Ya zama wani jigo na rayuwa,
1: ya zama jigo na rayuwar dan adam, kuma dan adam da shi yake tafiya lahira domin bayan ana haifuwa ka an sa maka shi haka in ka mutu likafani dai za a sa maka shi kansa likafani din textile ne. So kuma wannan kasa ta mu ta Najeriya kasa ce wacce take da alaka. So in ka kalli kasar wanda suke shugabanta ta kullun tsarin su mai da kasar baya ne yanzu an ci gaba a duniya kullun kowace kasa shigo da kaya take kasar ta wanda bata da shi dan ta wadata yan kasar ta kowace kasa ta duniya tana shigar da kayan kasa daban-daban.
0: To amma su suna gani kamar karya tattalin arzikin kasa ne.
1: Ai karya tattalin arziki to ta yaya? Ai ba karya tattalin arziki bane wannan, wannan shine rusa tattalin arziki domin kudin da kasar take samu dalilin textile ai yafi kowane bangare yawa indai a harkar kasuwanci ne. Duk abinda za ka yi a wannan Najeriya in ka kalli harkar, in ka kalli kan hanyoyin da kake bi na fita daga Kano, kashi 75 ko 80 na motocin da kake gani yan textile ne, kuma kudin shiga kasar take samu over. Sannan kuma ai taya za a ce wa yan majalisa su yi doka wai a haramta shigo da textile, kuma su ce da yawun suke aiki babu wani dan majalisa wanda yake a arewacin Najeriya ko in ce muka a wannan jiha ta Kano wanda a gidansu ba wanda yake amfana da wannan textile din, ba ma wani dan majalisa wanda ya samu wannan kujerar ya dare wanda babu kudin yan textile a ciki. Sannan babu wani sanata da zai gaya mana cewa wai a gyara masana'antun gida, wai a daina shigowa da textile, sannan mu ce da mu yake yin aiki, ba gaskiya bane. Domin ita harkar yanda take shine mu a nan Najeriya, shin ita sanda gwamnatin siyasa nan ta shigo bata tarar da Najeriya tana sarrafa karafa bane? Ba mu da kamfanin karafa a Najeriya, bai durkushe ba, ta iya farfado da shi, ba sa nan ne yan majalisa, sanatocin ba sa nan, ba sa kallo. Sannan a wannan Najeriyar sanda su yan siyasa nan suka zo basu tarar da Najeriya iyawai su ba, ba su suka rusa shi ba, sun iya farfado da shi har jirgin sama an nuna mana an ci an farfado da harkar nan, amma ina harkar take yanzu? Sannan a wannan Najeriyar da muke noma abinci, abincin da zai ishe mu har a fitar da shi kasashen duniya, da aka ce mu zo mu noma abinda muke, mu ci abinda muke noma, a daina shigo da shinkafa da sauransu, da aka ce a koma harkar da muka koma ta haifar da dami ido, tun da a kulle boda da abinci ya rikice har yanzu ya yi daidai, tun daga wannan lokacin muna ma fada abincin enough ga shi a aikace, ga gwamnati ta kawo mana taki, ga shi muna da gonakin, ga shi mu ma muna da jarin, ga shi kuma muna kan noman fiye da shekara 80, amma duk da haka a biye mana kyau. Me yasa? Su dai su ne suka rinka bi kasuwanni suna wawashi shi, suna boyewa saboda ya tsada su siyar, kuma sun yi nasara domin sun boye shin ya yi tsadar kuma sun siyar. Sannan still a wannan Najeriyar a halin da muke ciki ba shinkafa muke nomawa da masara da fulawa da sauransu da auduga da ga sunan abubuwa daban-daban da muke nomawa, shin noman ci gaba ya yanzu ko baya ya koma? Kana kallo fa a wannan kasar ne aka je aka yi odar abinci lokacin damina, lokacin kakar abincin aka yi odar shi aka kawo aka karya manoma, ana sayar da taki 100,000 da wani abu a gona, sannan ka zo zaka sayar da masara ka je an ce maka 10,015 10,017 20,000 a wannan fa Najeriya ne.

0: kai wannan me ya kamata a yi tsohon shugaban kasa da ya rasa Allah ji kan shi gafarta masa ai yayo taki wannan takin nashi ai da arha ya sake shi arhan ma mafi kaskanci dan arha sosai kuma mun yi amfani da wannan takin kuma original taki ne mai kyau ne takin kuma ya yi amfani sosai a gonaki amma bayan tafiyar shi president din tun yana da rai ma kayan abincin ya kare tun yana da rai an daina shigo da abincin tun yana da rai an nemi takin an rasa gwamnatinsa tana ƙarya maka kamar an yi ruwa an ɗauke ba takin yanzu haka babu wannan takin a Najeriya noman audigan nan a wannan ƙasar da ake cewa mu gyara masana'antun mu to taya noman audigan nan shekara 30 da ya wuce aka fara lalata ta zuwa yau din nan noman audiga ya mutu a Najeriya
1: to baya gani za ta farfado da shi ne wataƙila
0: to ai ta fara farfado da shi idan ta farfado da shi shi noman audigan sai ta samu sai ta zo mana da wuta in dai ba su ake a karya arewa ba a tattare komai na Najeriya a mai da shi kudu to shikenan sai ta janyo mana ruwa ta kawo mana sai ta dawo mana da noman audigan mu ai akwai anguriya a kasashen waje fanonin sai ta samar da wutan sai ta samar da chemical sai ta zo ta fara sai a watsu kaya su shigo kasuwa sai a ce mu daina shigowa da na waje wannan shine a gaskiya wannan kuma shine adalci wannan kuma shine ci gaba kuma shine aiki amma kai da baka da iri baka da audiga baka da chemical baka da kamfanin baka da wutar baka da ruwan baka da komai sannan wai ka buka ce wai a dakatar da shigo da wani na waje to kenan sai mu dakatar da shigo da shi yanda kuke so shikenan sai ku zo ku kafa doka an daina shigowa da shi sai kasa ta zo ta rikice mutane su zo su rasa abin yi kamar yanda ake a aikace mutane su shiga cikin dimuwa da musiba sai su koma karkashin ku sai su rinka muku bauta sai duk inda za ku yi suna tare da ku motocin su suna tare da ku duk inda za ku je suna kashe kudi duk inda za ku je su ne muku bambadanci haka suke so mu koma kenan so suke gabaki dai kasar komai ya koma hannun su daga karshe su zo sai su fito da kudade sai su je sai su kafa masana'antun a kudancin kasar nan ba arewaci ba bayan mutane sun ji jiki sai su fito da kayan sai su ce ga kayan ku rinka siyarwa kayan yanzu irin kayan da kake bukata yanzu a kasuwa zaka same shi wani kaya ne aka yi su a nan Najeriya na textile da ya wuce kwali diamond classes ATL wata ke da suna angel da nicham da gold star kamfanonin ma na yan Najeriya ne tambayar da za a fara yi kenan da za a ce mu farfado da su kamfanonin ma namu ne tukuna na Najeriya ko kuma wasu baki ne suka shigo gwamnatin da ta shudi Allah ji kan tsohon shugaban kasa na mulkin soja Sani Abacha wayannan mutanen da suka zo da kamfanonin ba su suka zo da kayan ba bai yadda shigo da kayan ba yace a zo ai kayan
1: kamfanin anan
0: ai kamfanin anan kuma aka zo aka yi kamfanin anan kuma shi yake samar da wayannan kayan kuma masu kyau masu quality kuka zo kuka yi wasarere da wutan nefan mu kuka lalata mana harkar ruwa har
1: to ambassador ban karbi wannan sako idan mai
2: da sako ka san abin da ke faruwa yanzu
3: mutumi na ka bani labari mana
2: Inugu Air sun fara jirgin kai tsaye daga Inugu zuwa Kano yanzu haka
3: kai yalla bai kar ka mai da ni shaka tafi ai a da sai sun fara zuwa Abuja daga Abuja kuma su tafi Kano idan zaka dawo ma haka abin yake daga Kano sai Abuja sannan daga Abuja zuwa Inugu
2: ai sauran kamfanonin jirgi ne suke yin wannan zagayen da ka faɗa shi yasa na kawo maka wannan sabon labarin Inugu Air yanzu suna yin jirgi kai tsaye daga Inugu zuwa Kano ba sa tsayawa a hanya kuma ba sa fara zuwa Abuja kai tsaye suke zuwa kuma kai tsaye suke komawa
3: kai wannan babban ci gaba ne sosai salon ya bambanta kuma yayi kyau labarin ya burge ni kwarai
2: gaskiya kam Enugu Air kamfanin jirgi ne na musamman kamfanin jiragen sama na Enugu Airlines na tashi zuwa Abuja
3: Kano
2: Lagos Enugu Patakwal Benin Wara har ma da Asaba babban officials yana International Conference Center of Para Square Road Independence Layout a jihar Enugu
3: domin yin booking ko tambaya za ku iya kiran su ta lambar waya kamar haka 0201 330 390 ko ku tura email zuwa callcenter@enuguairlines.com ko ku shiga shafin su ta yanar gizo www.enuguairlines.com
2: Enugu Air tafiya ta daban
4: mukan tattauna a cikin harshen Hausa zalla sabon salo
5: da babu irin sa
4: mita 93.1 arewa radio a zangon FM

0: Mai sauraro barkamu da dawowa daga sashi namu na tallace-tallace wanda kuma kafin mu tafi ga sashi namu na tallace-tallace muna tare da ambassador Ibrahim Alkasim Tatari wanda shine sarkin Hausawa na Arewacin Afrika wanda kuma muna tattaunawa da shi game da kasuwanci da kuma kuduri da majalisar dattawa ta gabatar na ganin cewa za a farfado da masana'antu na cikin gida domin inganta abin da ya shafi harkar shigo da kaya domin dakatar da shigo da kaya wanda kuma muna tattaunawa tare da Alhaji Isa Tatari game da yadda suke kallon wannan batu a matsayinsu na 'yan kasuwa a nan jihar Kano wanda kuma mun koro bayanai muka tafi ga sashi namu na tallace-tallace yanzu kuma za mu dora ambassador idan muka dubi abin da ya shafi harka ta tattalin arziki da kuma ganin cewa ku kanku 'yan kasuwa kamar za a sauƙaƙa muku na ganin cewa waɗannan kayayyaki ana sarrafa su a nan gida sa'annan kuma zai samar da aikin yi sa'annan kuma tattalin arzikin ƙasar ma shi kansa zai sake farfadowa na wajen sauƙaƙa muku musamman ganin cewa sai kun nemi daloli kafin ku tafi ku sai irin waɗannan kayayyaki daga kacin waɗancan ƙasashen waje ba ka ganin wannan kamar wani sauki kuma kanku aka neman muku wanda za ku dinga siyan kayayyakin nan daga nan cikin gida sa'annan kuma su ma kansu masana'antun an farfado da su kuma an samar da aikin yi ba ka ganin wannan wani ci gaba ne da su a majalisar suke hangen ganin cewa zai samu wa ƙasar nan
1: to ni dai iya sani na a waɗannan dokokin da suke yi ban taba ganin wacce aka yi ta dan a taimaki dan kasuwa ba mun taba ganin dokar da aka yi ta dan a taimaki dan kasuwa ko a taimaki masunci ko a taimaki masaki ko a taimaki dan koli ko a taimaki duk wani nau'i na kasuwanci ban taba ganin an yi dokar da za ta shafi dan kasuwa ta taimaka masa ba sai dai wacce za ta cutar da shi kullun shin tattalin arzikin Najeriya nawa ake samu a bangaren textile zai kididdugu sannan tattalin arzikin Najeriya da ake cewa ana so a inganta shi ta yaya za a inganta shi ba a ingancen yake ba akwai kudin da Najeriya ba ta samu ne sannan shi wannan harkar da ake cewa za a farfado da masana'antu na cikin gida shine na tambaya wace masana'anta kenan za a farfado wace a ciki
0: masana'antu na samar da irin waɗannan kayayyaki
1: to dama ita Najeriya tana da waɗannan masana'antun ne
0: asa za a samu masu zuba hannun jari su shigo su
1: to masu zuba hannun jarin yanzu babu su ne babu su a harkokin da ake na textile din shin ka taba ganin to me yasa ita mota ba za a daina shigo da ita ba a daina shigo da motoci mana ai cika kasar suke ba karafuna ba ne me yasa ba za a zo a samar da masana'antar ba mu da karfe a Najeriya ba mu da karafa me yasa ba za a dawo da harkar motoci ita ma ta dawo a Najeriya a rinka yi ba a fara da motoci mana ba ita bace ta su manyan sai harkar textile da ta shafi duka dan kasa harkar man fetur din nan kun ce a janye tallafi in an janye za mu ji radi kullun wahala muke sha tunda aka janye tallafi ba wata rana kwaya daya wacce muka samu sassauci kun zo kun ce ayi a kulla boda kun ce ayi cashless kudi sun yi yawa a hannun mutane amma yadda su bankuna ya fi sauki tunda aka yi cashless dan kasuwa ya samu sauki kullun ƙara jefa shi cikin musiba ake da wahala yau kawai gari a gaya mana wata doka daga wannan shekarar da nake ciki zuwa shekara 25 ko 30 zuwa yau wacce aka yi ta dan dan kasuwa ya samu sauki ko ya ji dadi wannan harka in so ake a durkusar da mu kawai gwara a fito fili a gaya mana amma maganar a daina shigo da textile wajen a farfado da masana'antu na cikin gida ba gaskiya bane dama ba masana'antun a cikin gida wanda muke da su dama ba namu bane na 'yan kasashen waje ne na suka zo suka yi sa a Najeriya kaddara ma namu ne to yanzu da me za mu yi shi da mun sani cewa akwai kwarori da suke yawo local government a cikin wajen birni a cikin wajen birni suke zuwa su tare a wannan local government din in sun san cibiya ce ta manoma sai su je su tare sai su rinka siyo auduga sai su kawo su cikin kasuwannin musamman kwari akwai tattukan suna nan yanzu ka je gidan sarkin Gambaru da ka je ana ta rigima gidan wani kwara ne sunansa Mamman Muhammad ake ce masa Mamman Ciranci da gajin an ce Mamman Ciranci ka san sunan Bahaushe kuma Bahaushe ba kauye to sunan kwara ne Ciranci ya je
0: Mamman Ciranci
1: kwara ne a Cirancin ya je ya zauna in aka samu auduga ya siyo in ya samu gyada ya siyo yana da gida a can yake zaune yana da gida a nan kantin a cikin kwari anan yake nan ma da iyalansa in ya siya ya tara a can sai ya turo su nan tunda yana da statistics yi siyo ya aya siyo auduga wannan kayan su fitar da su su je su sarrafa su a dawo da su a zo ai aikace aikacen da ya shafi auduga yau ire-iren sa mutun nawa ne ko mutun 100 nawa ne a arewa da ƴan kasar su ma suka koyi harkar suke yi mu kanmu nan manoma ne na auduga muna da audugar da ta shekara 3 zuwa sama da haka tana nan a ƙasa ba masu siyan yanzu ita wannan harkar textile a dawo da masana'antun gida to a fara dawo da masana'antun gidan sai mu farfado da su ai sanatoci ne su ai suna da damar yin doka akan komai saboda haka sai su zo sai su ce a dawo da noman auduga kamar yanda na faɗa dazu a samar da ruwa a arewa a samar da chemical kamar yanda na faɗa dazu a samar da filaye sai a zo a gina kamfanoni sai su zuba jari
0: ita kanta wuta
1: eh duk wanda za su zuba jarin sai su zo din sai su zuba in suka zuba jari sai a fara buga kayan duk da hakan fa chemical din siyo shi za a yi daga waje abubuwan duk da za a yi amfani da su din ina tabbatar maka sai an siyo su
0: daga wajen
1: daga wajen to a ina ne za su bari ayi tunda aka ce ana yashe kogin da zai kawo kogin Niger ne ko ina ne za a kawo mana teku shekara nawa kenan ana yashe shi har yanzu biya su ba tun lokacin yar addu'a Allah ji kanshi aka kaddamar da aikin na aka dora shi kai aka ci gaba har yanzu ba a gama yashe shi ba hanyar sufuri da aka ce za a gyara ta harkar zirga zirgar kasuwanci na jirgin kasa tunda aka faro shi mulkin tsohon shugaban kasar nan da ya rasu Allah ji kanshi har yanzu an gama shi bututun iskar gas da aka ce za a tunkuda shi har ga kasuwanci ne za zai je kasashe daban-daban daga nan zuwa Niger zuwa ina ne zuwa har yanzu an gama shi to shine textile bata ninka kowane aiki da za a yi ba yanzu a Najeriya yawa dubbannan mutane ne fa suke cin abinci da wannan harkar kuma dubbannan mutane ne suka samu abin yi a cikin harkar akwai wani abin yin da zaka samu wa dan kasa yanzu da ta kai wannan tun daga san da ka siyo kayan a duk inda ka siyo shi kowace ƙasa ce tun daga lokacin ka fara samar da aikin yi fa tun daga lokacin a can ƙasar ka samu wa 'yan ƙasar ka wa'anda suke harkar siye da siyarwa dillanci ka samu musu aikin yi da yaran su da 'yan uwan su da wa'anda suke tare da su a can har izuwa kan jiragen ruwa da za a doro kayan nan har su zo boda har su zo teku su zo tekun mu ta nan Najeriya mutanen da suke 'yan ƙasa ka je ka ga wurin mutum dubu nawa ne ko mutum miliyan nawa sannan ka ba wa masu motoci abin yi bayan masu motoci ka ba wa leburori abin yi ka ba wa 'yan ƙasa harkar dako ka ba wa 'yan ƙasa harkar saukali ka ba wa 'yan ƙasa harkar loading and unloading ka ba wa gwamnatin ƙasa haraji ka ba wa ma'aikata custom kaza da masu da standing organization da consumer protection duka ka ba su aiki sannan su biyo hanya ka ba wa jami'ai da yawa aikin yi sannan su zo kasa ka ba wa 'yan kiliyarin kai sannan ka ba dan kiliyarin sannan dan kiliyarin ya kawo ka ya ba wa 'yan dako ga masu kurkurori ga masu kaza ga masu kaza ga masu kaza har izuwa kaya ya shiga shagon ka sannan masu siyarwa a statistics daban masu siyarwa a cikin kantinan daban masu siyarwa a kauyuka daban masu shigo da su kasuwanni daban-daban duka wa'annan mutanen mutum zaka iya lissafa adadin mutum miliyoyin da suke aiki akan harkar textile su ake so a raba da aikin kenan sai su tsaya sai an gama gyara na Najeriya sai kuma a ci gaba
0: to amma ina gani kamar ku ƴan kasuwa za a sauƙaƙa muku
1: duk
0: wannan
1: dogo da wani mun taba cewa muna shan wahala ne mun taba cewa kawo mana dauki wahala ta ishe mu ga abinda muke cewa kawo mana daukin an kawo mana abinda muke shan wahala akan shi ya kamata su tunkara ba abinda bamu taba musu korafi ba mu bamu taba yin korafi cewa muna shan wahala ba harka ce ta kudi kudi ne da kai zaka zuba ka siyo wancan zai samu abun yi wancan ya samu abun yi wancan ya samu abun yi har a kawo kayan to menene wahalar da ciki in za a taimake mu harkar mu ta miƙe to in kuma so ake a kawar da hankalin mu akwai wani abu da aka tunkaro shi a kasar sai ake so a dauke mana hankali a wulla mu kan rigimar kasuwancin mu mami kokawa dan ya dawo to ai gwara a fito mana da wannan harkar kar a yaudare mu amma duk wani sanata duk wani dan majalisa da ya saka ya yadda da cewa a kansil ya harkar shigo da textile a dawo da na cikin gida to ya dauko rusa mutanen da yake wakilta gaba ki ɗaya ne kowane sanata ne kuma kowanne dan majalisa ne rusa mutanansa zai wallahi tallahi rusa mutanansa zai
0: nisan
1: saboda ai talaucewa zai ai babu wani ai cikin mutum 100 a kasar nan a wannan jahar ko a wannan arewacin Najeriya ai sai an talauta mutum 80 an bar 20 karshe kuma su ne dai maybe suna da kudi kamar yadda ake ta zarge-zarge a wata majiyar wani ya ce ai kudi suka dankara yan China wasu yan majalisan da wasu sanatocin dan ai harkar textile din idan aka yi ta ai za a kakka masa tattukan mutane ne ai tattukan mutane za a zo aka kani har cikin kasuwanni fa ake shiga ba an taba yin bane lokacin Obasanjo
0: masu shigo da kayan kenan
1: masu shigo da kayan har cikin kasuwanni ake bin mutane a ce za a kama kaya a kwashi saboda hakan aka tara kaya a wuri guda shi kenan su kuma sai su zo sai su karbe kayan na adadin kudin da suka rasa sai kuma shi kenan dokar ta lalace haka ne zargin da mutane suke yi ya kamata su ba mu wannan amsar idan kuma ba haka ba to wai me yasa ma aka motso dokar ko kuma mu yan arewa ne ba a kauna ko kuma su an ba su kwangila ne za su tattar duki za su karye yan arewar gabaki ɗaya za su mai da harkar kudu ya kamata su karba mana wayannan tambayoyin muna tare da mutane muna yin kasuwancin textile din nan muna shan wahalhalu kafin mu zo da shi kuma duk wahalhalun nasu ne na rashin kyakkyawan shugabanci da muke da da suna yin komai kan yanda doka ta tanadar kan ka'ida tausasawa mutanen su da suke wakilta a harkar neman abinci ba tausaya mana an ce kudi sun yawa a hannun yan kasuwa a zuke kudin su koma bankuna wani tsohon shugaban banki a nan Najeriya ya kawo wannan shawara aka yi yanzu shi mai riba sa shi kadai ya fito da dokar da ta jefa wa mutum miliyan nawa ne a Najeriya
0: san 200 da wannan
1: to mutum miliyan 200 shi kadai ya fara kirkirar wannan alwalwasa ya jefa waɗannan adadin mutanen cikin musiba da tashin hankali kuma yana nan yana bici kuma ji yake wai an gama komai ko ba mu ce Allah ya isa ba Allah zai bar shi sai ya je lahira zai gani ko tun a duniya kuma yanzu ina tabbatar maka kuma bai da nutsuwa bai da kwanciyar hankali cashless shikenan an yi cashless an jefa mutane talauci yanzu ka koya kowa ruwa yanzu duk kusan duk wanda ka nemi taimakon sa zai ce maka ba shi da cash kudi sun koma ina banki almajirai yanzu ka sa su bazama yanzu almajiri ma ofe yake budiya kuma sadaka ce akan titi zaka tsaya kai sadaka a ofe zaka tsaya ka tura kudi ne ka koya wa mutane a gwarar rashin adalci da rashin tausayi idan ka ce a daina bara to shikenan an yadda a daina bara su wayancan da ake tasowa daga gidajen su ake koro su a ce ba zaman lafiya a ce kidnappers a ce bandits a ce boko haram duk da suke guduwa ka ba su mafaka ne ko ka killace musu wani wuri da kake kai musu abincin da zai ishe su kuma ya ishe su wurin zaman dole duniya ai bara kamar yanda dole kai mulki haka dole sai an yi bara kamar yanda dole kai sarauta haka dole sai an yi kasuwanci kamar yanda akwai abubuwan da dole baka da yanda zaka yi sai ka hakura a yi dole a haihu dole a mutu dole a ci abinci dole a rayu dole a yi siyasa dole a yi shugabanci dole a yi harkar textile domin textile na fada ita ce abinda za a fara sa maka a duniya in ka zo sannan ita ce abinda kake tafiya da shi baka tafiya da komai a jikinka sai textile da shi kadai za a kai ka kabari abin ne wannan dai farin saboda haka mu ba ma goyen bayan wannan dokar ba ma tare da ita ba ma tare da kowanne dan majalisa da ya saka wannan dokar ta zama ta tabbata kuma duk lokacin da suka yi irin waɗannan dokokin wannan ita ce mai abu mai tsauri mafi
0: to amma baka gani ba su sami ku sun zauna da ku ko kuma shawara ko kuma an nemi shawara ku an ji
1: to da haka zauna Kano ba akwai stakeholders ba ba akwai manyan yan kasuwa ba wayannan manyan yan kasuwan fa ni ina cikin team din su ni ba mai kudi bane amma dai ina cikin

shugabancinsu da tim ɗinsu. Saboda haka komai mun sani, sanda fa wannan labarin ya bazu a ranar da abun ya faru, duk wani wanda ka sani babba ne a harkar mu ta kantin kwari, ni sai da na tura masa sako duka kwari, duk wani attajiri hamshaki to sai da na tura masa sako, duk wani babban mutum da yake jihar Kano dan kasuwa na tura masa sako. Sannan zuwa yanzu din nan ban sani ba ma da yake na dan yi tafiya, akwai zama da za a yi da yan da ko da yake ba sai an kama sunayensu ba da bangare daban-daban. Sannan akwai shugabanmu na 'yan kasuwa na arewacin Najeriya wanda mun taba alli da shi, mun yi maganganu da yawa da shi akan issues din. Sannan mun taba jahohi da yawa, babu wata jiha da take goyon bayan fa wannan tsarin, wallahi babu wani dan kasuwa a wata jiha bana

0: duniya tana aiki ne da shige da fice ita ta shigo da shi ita ma a fitar da nata kuma sannan harkar textile din da baka da shi a Najeriya baka da komai fa kai zero ne a harkar to kuma yaushe ne zaka zo har kai doka ta daya har kai doka ta biyu wai kana shirye shirye yin doka ta uku kuma baka tuntubi yan kasa ba baka tuntubi ra'ayoyin mu ba baka zauna da mu ba in ma ka zauna da yan kasuwa ba da mu bane ba gaskiya bane mu dai ai mu ne majority harkar textile mu yan kantin kwari so kuma ade wannan jaha ta mu ta Kano to kuma mu ban mu san wani mutum dan ba wani wuri da bana da alaka da shi ina cikin stakeholders na kantin kwari kuma ina cikin elders na kantin kwari saboda haka ba mu san hawa ba ba mu san sauka ba muka ji wannan tsarin kuma yau da an ce an yi doka ta kaza so ake kawai a bazamo customs suke nan sai su zo su kama su tattukan mutane kaga an kare kowa kenan so ya kamata a ita su an kasa su fahimta babu alheri a cikin wannan harkar daina shigo da harkar textile ba ma magana kayan sakawa ba kawai magana ce ta sana'ar al'umma kashi 80 na mutanen da suke arewa ko afirka sana'ar textile ce take tafiyar da su da iyalansu da yan uwansu muna kira da gwamna mai girma gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf wannan kuka namu na ba mu yadda da wannan tsari ba ya dauke shi hannu bibbiyu kasancewarsa yana da saukin al'amari kuma yana da son a sauƙaƙa al'umma yana da dama da zai tankari shugaban kasa kai tsaye kuma ya zauna da sanatocinsa ya sanar da su mu ba ma tare da su akan wannan doka kuma ya zauna duka yan majalisu bangarori duk da mun tattauna da wasu yan majalisin alhamdulillah sun karfafa mana gwiwa muna musu godiya kuma akwai wasu daga cikin shugabanni da muke da su a wannan kasa su ma mun tattauna da su su ma muna musu godiya akwai chairman din mu na yan kasuwa na arewa traders shi ma yana ta fadi tashi akwai bangarorin malamai da bangarorin fitattun mutane wanda muke ta taba alli da su dangane da ganin wannan doka ba ta samu wani nasara ba da yardar ubangiji tunda in ka gyara kamfanin namu talaka ne dai duk wani kaya da ake shigowa da shi daga kudancin Najeriya babu mai arha indomie ce magi ne sugar ne da duk abin da ka san ana shigowa da shi a kudu daga kudu a kawo shi nan arewa kai mun abin da ya tashi aka rage naira daya babu saboda haka in ma so suke a mayar da textile din kudanci dai suke so a mayar da shi to sun mayar da shi din dai talaka za a ƙara jefawa cikin wahala domin a dainan Najeriya ba za mu yi zina ba ba za mu yi iya ba ba za mu iya buwa ba wagan ba rubuwa ba za mu iya ba malless poll tax gwamna senator ambassador infinity wayannan ya diddikan da kake gani nasu da suke sakawa a dainan Najeriya ba za mu iya yin shi ba saboda haka kamfanonin duk wannan manyan kayan yana London kuma daga London ake kawo shi wannan kasar saboda haka kayan dai da zai a nan Najeriya su inde ba su ake abambance tsakanin talaka da mai kudi ba kayan da an ganka da kaya a ce dan Najeriya ne mai arhani su kuma da an gansa a ce ai wannan dama sai su to haka suke so kenan ba wani dalilin wannan dokar fa ba wani dalili ban ga wani dalilin ta ba
1: to ciyaman mun riga mun su kwani lokacin namu gaba da mi sauraro da haka muka zo ga ƙarshen wannan tattaunawa inda muka kusan kwashi kusan sa'a guda kenan muna tattaunawa tare da ambassador Isa Al-Qasim Tatari wanda shine mai martaba sarkin Hausawa na arewacin Afirka sannan shugaban masu gidaje na kantin kwari sannan kuma shugaban zauren shugabannin yan kasuwar kantin kwari wanda muka tattauna da shi game da wannan maudu'i na hana shigo da kayayyaki kenan na sawa daga kasashen waje sai wani kuma lokacin kenan idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu da shi
0: sakona na karshe ga gwamnati ba rigima muke nema ba kuma hayaniya muke ba kuma bakakken maganganu muke fada ba a'a muna fadan abin ne a yanda yake kuma mu masu son zaman lafiya ne ba kuma masu son ayi fitina kuma ba masu son kowa yayi fitina kuma ba masu ga kowa yayi fitina muna son zaman lafiya ba ma tare da duk wanda yake yunkurin ya tayar mana da hankali a kowane gaba wannan kasa ce da take neman zaman lafiya mu kuma yan kasuwa ne da muka fi kowa bukatar a zauna lafiya domin sai an zauna lafiya sannan zamu samu abin da zamu saka a bakin mu assalamu alaikum
1: to mi sauraro sai wani satin kenan idan Allah ya kai mu sai wani lokacin kenan idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu da tare da shi akan wata maudu'i sunana Aminu Idris da na kasance da masu sauraro nake cewa ku ci ba da kasancewa da Arewa Radio da misalin karfe 3 muna tafi da shirin na ilimi da tarbiyya da fatan da za ku biyo mu

0: falamma ra'a aydiyahum, to a yayin da ya ga hannuwansu, su waɗannan bakin nasa, bayan ya kawo musu naman, sai ya ga hannuwansu la tasilu ilaihi, ba su kaiwa zuwa ga naman, ma'ana ba sa sa hannunsu suna ɗaukan naman suna ci, sai ya ga sun ƙi su taɓa naman. Shine la tasilu ilaihi, hannuwan nasu sun ƙi kaiwa zuwa ga naman, sun ƙi su ci. Nakirahum, sai ya kyamaci wannan abun da ya gani tare da su, bai ji daɗi ba. Wa aujasa minhum khifa, ay admara fi nafsihi khifatan minhum, annabi Ibrahim sai ya ɓoye tsoron su da ya ji a cikin zuciyarsa. Saboda ɗabi'a ce, al'ada ce ta Larabawa, idan suka gabatar wa da baƙonsu abinci wanda suka tarbe shi da shi a matsayin liyafa ta baƙunta, amma sai ya kici, to wannan abu ne wanda a gurin Larabawa abu ne wanda ba mai kyau ba. Sai a fara tunanin ko dai baƙon wato da wata mummunar manufa ya zo. Saboda haka lokacin da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya ga ya kawo musu wannan naman, amma hannuwansu la tasilu ilai, baya kaiwa zuwa ga wannan naman, ba sa ɗauka su ci. Nakirahum, sai ya kyamaci hakan. Wa aujasa minhum khifa, sai ya ɓoye tsoransu da ya ji a cikin zuciyarsa, sai ya kama jin tsoransu cewa ko dai waɗannan wata manufa ce ta daban ta kawo su gurinsa. To lokacin da suka fahimci haka, qalu, sai suka ce da shi, la taqaf, kada ka ji tsoro. Saboda duk wannan abin da ke faruwa bai riga ya fahimci cewa mala'iku ba ne. Mala'iku ne, amma sun je gurinsa a sura irin ta mutane 'yan adam. Saboda haka bai fahimci cewa mala'iku ba ne. To lokacin su kuma da suka fahimci ya ji tsoron abin da suka yi, sai suka ce da shi, la taqaf, kada ka ji tsoro. Suka ce, inna, lallai hakika mu, ursilna ila qaumi Lut, an aike mu ne zuwa gurin mutanen annabi Lut alaihi salatu wassalam don mu halakar da su. Yanzu sai suka bayyanar masa da cewa su fa daman mala'iku ne, ba mutane ba ne. Ursilna ila qaumi Lut, an aike mu zuwa gurin mutanen annabi Lut alaihi salatu wassalam domin mu halakar da su. Kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi hakan a cikin suratu Dhariyat, ya ce, hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-mukramin izdakhalu alayhi faqalu salama qala inna minkum wajilun qalu la tawjal inna nubashiruka bighulamin alim. Allah ta'ala ya ce, hal ataka hadithu daif, shin labarin bakin annabi Ibrahim ya zo gurinka? Shin ka samu labarin bakin nan na annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Al-mukramin, alladhina akramahum Ibrahim, waɗanda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya girmama su a lokacin da suka kai bakunta, suka je bakunta gurinsa. Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya girmama su. Izdakhalu alaihi, lokacin da suka shiga gurinsa shi annabi Ibrahim, faqalu, sai suka ce, salam, aminci ya tabbata gare ka. Qala salamun, shi ma sai ya ce, amincin Allah ya tabbata gare ku. Qala salamun qaumun munkarun, ya ce, qala fi nafsihi, annabi Ibrahim sai ya faɗa cikin zuciyarsa lokacin, ya ce, qaumun munkarun, ma'ana qaumun la na'rifuhum, shine qaumun munkarun, yace waɗannan fa wasu mutane ne wanda ba mu san su ba, ni ban san waɗannan mutanen ba, annabi Ibrahim yake faɗa a cikin zuciyarsa. Yace qaumun munkarun, qaumun la na'rifuhum, yace waɗannan wasu mutane ne wanda ni ban san su ba. Faraqa ila ahlihi, annabi Ibrahim faraqa ila ahlihi, sai ya koma gurin iyalinsa. Faja'a bi'ijlin samin, sai ya zo musu da ijil ɗan maraƙi, samin, ƙosasshe mai mai mai ƙiba, ya yanka ya soyo musu shi ya kawo musu. Faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim, sai ya kusantar da wannan ɗan maraƙin zuwa gare su. Faqala ala ta'kuluna, ce ba za ku ci ba ga nama, bismillah. قربه إليهم قال ألا تأكلون to lokacin da yaga sun kici fa aujasa minhum khifa sai ya koye tsoran da ya ji nasu a lokacin da suka kicin wannan nama saboda yana ganin kenan wata kila waɗannan bai san wace manufa ce ta kawo su gurin sa ba bai san da wace manufa suka zo ba don haka aujasa minhum khifa su kuma da suka fahimci haka qalu sai suka ce la takhaf kada ka ji tsoro وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ sai suka yi masa bushara cewa ma zai samu da wanda yake wannan dan da zai samu alim masani ne wannan dan Allah zai bashi sani da ilimi mai yawan gaske ina fata mun gane shine ayar Allah ta'ala yace hal ataka hadithu dhayfi ibrahim al-mukramin iz dakhalu alayhi faqalu salama قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ina fata mun gane to lokacin da hakan ya faru annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya tsorata saboda sun kicin wannan naman da ya gabatar da shi gurin su qalu sai suka ce da shi la takhaf kada ka ji tsoro sai suka bayyana masa hakikanin ko su suwaye cewa inna lalle hakika mu ursilna an aike mu ne ila qaumi lut zuwa gurin mutanen annabi lut alaihi salatu wassalam domin mu je mu halaka su mu mala'iku ne Allah ne ya aiko mu ina fata mun gane Allah ta'ala yace
1: wa mara'atuhu qa'imatun fadahikat fabashsharna bi ishaq wa min wara'i ishaq ya'qub
0: wa mara'atuhu lokacin matarsa shi annabi ibrahim alayhi salatu wassalam qa'imatun tana tsaye tana jin wannan tattaunawar da ke gudana tsakaninsa da bakinsa mala'iku ne an aike mu ne zuwa gurin mutanen annabi lut alaihi salatu wassalam dan mu je mu halaka su a dalilin kafirci da kuma laifuka miyagu da suke aikatawa to lokacin da ta ji haka fadhahikat sai ta yi dariya saboda ta ji dadin wato halaka su da Allah madaukakin sarki zai yi saboda irin yanda suke aikata miyagun ayyuka doriya akan kafircewa Allah madaukakin sarki da suka yi don haka fadhahika sai tai dariya lokacin da tai dariya Allah ta'ala yace fabashsharnaha sai muka yi mata bushara bi ishaq cewa za ta haifi da annabi ishaq alaihi salatu wassalam muka yi mata bushara da ishaq wa min wara'i ishaq sannan a bayan ishaq din ma yaqub akwai annabi yaqub shi ma yana nan zuwa inji Allah Allah madaukakin sarki sai ya mata bushara a wannan lokacin kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul zariyat cewa fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim فأقبلت امرأته في سرة ما ترس أقبلت سيتته في سرة تكن واتو سوى شيني سرة صيحة تكن سوى فسكت وجهها حتى ما رفسكت تتبو دا إيدة تجي أمت البشر شوى ذاتها يهو وقالت تقارى دا شوى عجوز ينزو إنها صوهوا تكف aqim wanda kuma tun ma ina da shekaruna na kuruciya ban taba haihuwa ba sai bayan kuma yanzu da na tsufa sannan ake mun albushir cewa zan haihu shine qalat tace ajuzun ka tsohuwa tuku aqim wanda take bakarara bata taba haihuwa ba a baya lokacin tana da shekarun kuruciya sai yanzu kuma bayan na tsufa ake mun bushara cewa zan haihu abin sai yake bata mamaki Allah madaukake
2: the nation's most brilliant young mind gear up for the national secondary school debate tournament

0: To mai sauraro, assalamu alaikum, barkanka da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan shiri-shirin ilimi da tarbiyya. Shiri ne daidai sabon zuwan masu sauraro a duk ranar Asabar da misalin karfe 3 zuwa karfe 4 na kowace rana Asabar. Wanda kuma wannan shiri muna gabatar da shi ne tare da Malam Abdulhadi Isanu Kofar Nasarawa. Wanda kuma tuni Malam Abdulhadi ya shigo ɗakin namu na yaɗa shirye-shirye a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan sati. Domin gabatar muku da wannan shiri na wannan sati. Malam Abdulhadi, barkanka da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan shiri-shirin ilimi da tarbiyya na wannan sati.
1: To Malam Aminu, barkanmu da yamma.
0: To ya muka ji da ruwan, ga ruwan nan dai za a ci to.
1: To da muna alhamdulillah.
0: Sai godiya Allah.
1: Kware kuwa. Dan wasu guraren zaka ga shukoki ma za su iya batar da yayin tsaki in sun shiga ciki.
0: Gaskiya.
1: Sun dan fara tasa.
0: Eh, to Allah ubangiji ya sanya mata albarka.
1: Amin, amin.
0: Sai kuma dai zancen magudanar ruwa dai har yanzu ya kamata a ce al'umma ya kamata kowa ya gyara magudanar ruwan shi.
1: Kware da gaske. To Malam Aminu, kamar yanda muka saba yin dan jan hankali. Kullun ni ina saki kira ga gwamnati, yana da kyau mai girma gwamna da hukumar nan ta Rema Sab da hukumar Kano da. Ya kamata a kula da mutanen da kan yi manya-manyan gine-gine a gefen manyan tituna da kan zuba dutsuna yashi kasa da sauransu da suke ciki waɗannan manyan magudanan ruwa. Zaka ga daga ƙarshe inda aka yi wa ruwan hanyar ya shiga, in ya hau kan kwalta ya zuba, to kuma nan ne zai zama maɓulɓular ruwan yana bin kan kwaltar, kuma wanda waɗannan abubuwan su suke jawowa kwaltar take mutuwa. Ni na sha faɗa cewa abin da ya kamata a ce duk mutumin da ya gini a bakin babbar hanya, to idan dai ya gama, to yana da kyau gwamnati ta yi wata doka wanda sai ya zo ya bare wannan kwatar ta saitin inda ya aiki ya yashe dukkanin abin da ya shiga ciki, wanda wannan abin yana kawo na kasu sosai a harkan magudanar ruwan nan.
0: Kuma Malam Abdulhadi, za ka ga musamman kayan aikin da ake kawowa yashi ne a kasa ko dutse, za ka ga wani lokacin ma a cikin kwatan ma ake zuba su.
1: Akwai wanda dama kai tsaye a cikin kwatar suke zuba. Yanzu Malam Aminu, kamar nan hanyar nan ta fita tahowa nan gidan rediyon, wannan babban ginin da ake yi, ai gashi nan magudanar ruwan dukkanin ta a cike take. Sai dai da unguwa ce ba yawan mutane ba, to amma kuma shi ruwan da mun kai kuba kowa zai zo.
0: Kasan ma da ita suka ake gada ake shiga cikin wannan.
1: To gada aka zuba kuma aka shi kuma aka zuba kuma ba a gyara ba, wanda kamata ya ce an yi kwalbati, an yi dukkanin abin da ya kamata a yi wanda zai kawo wa mutane sassauci. Amma yanzu da a ce Allah zai kawo wani iftila'i a yi wani ruwa mai karfi ya shiga gidaje, sai kuma a ce gwamnati ai bata gyara magudanar ruwa ba, ai kaza kaza. Ya kamata mutane su gane cewa ba fa wani abu ne gwamnati ba, ku al'umma ku ne gwamnati, al'ummar su ne gwamnati. Kuma ita gwamnati, wai idan aka yi ambaliya ta ruwa, ita gwamnati ina ne gidanta inda zai shiga ya mata bannar da ba za ta iya gyara ba? Duk abin da ruwa yau gwamnati tana da kuɗin da za ta iya gyarawa, kai ne talaka in ya maka banna, duk inda aka kai da baka tallafi ba za a iya baka abin da zai gama maka duka ba. Yana da kyau mutane su kalli wannan lokaci na damuna, lokaci ne wanda yake mai gajeren zango, watanni ne 4 zuwa 5 ga karfin ruwan nan. To ya kamata mutane su tanadi wannan lokacin. Yana da kyau kamar lokutan da mutane kan tanadi rigunan sanyi da abubuwa, damuna ma ya kamata a rika yi mata tanadi. Share magudanan ruwa da suke kan rufin gidaje da sauransu don gudun yoyo da sauran abubuwa. Yana da kyau mutane su yi waɗannan abubuwan, amma ba kai a zuba wa gwamnati ido ba, kawai magudanar ruwa ta cike ai gwamnati ce za ta turo a zo a yashi bayan kofar gidanku ne, ko kofar masana'antunku ne, ko kofar plazar ka ce da ka gina kake karɓar kuɗaɗenka, wanda haraji ma ba na gaske ma mutane suke biya ba, sai a haɗa kai ai rubuta ciki a bada dan abin da bai taka kara ya karya ba, kuma a zo ai ta dai nutso da malafa, daga ƙarshe kuma a zo a zuba wa gwamnati ido ya ta zo ta gyara magudanar ruwa. Yana da kyau duk wanda mutum ya zo ya yi gidansa miliyan 300, 400, 500, wani ma biliyan 1, amma yana ganin kyashin abin da zai bayar a yashe magudanar ruwa, gwamnati yake jira ta yashe masa. Wanda wannan abubuwan ba mu ne za mu kwanciyar mu ba, a'a mu ne za mu yunkura da ƙarfi mu zo mu gyara domin abin ya yiwu. Eh, wannan shine abin da mutane ya kamata su yi, Malam Aminu.
0: Na gaskiya ne. To Malam Abdulhadi, yau maudu'in da za mu tattauna a wannan rana shine illar rashin inganta dokoki da aiwatar da su a lokutan da buƙatar hakan ta taso, da kuma aiwatar da wasu dokoki da kan zama barazana ga rayuwar al'umma. Za mu tattauna irin waɗannan batutuwa, wanda musamman za ka ga irin waɗannan abubuwa kan je dawo musamman na dokoki wasu abubuwan za ka ga an yi su bisa tsari wasu abubuwan ma za ka ga an yi su ba bisa tsari ba kuma akwai abubuwan da ake ganin ya kamata a ce a maida hankali an aiwatar da dokoki akan su musamman ma na yadda za a kawo matsala in ka fuskanci yanzu irin harkokin da ake fuskanta matsalolin tsaro da abubuwa dai duk da irin abubuwa da suke cikin al'umma towa kwariya to da irin waɗannan abubuwa su za mu duba a wannan shiri na wannan sati
1: to malami shimfidar ka dai wato illar rishin inganta dokoki da ƙarfafa su a lokacin da buƙatar hakan ta taso da kuma illar tsara sababbin dokoki waɗanda kan ci karo da buƙatun rayuwar al'umma ko kuma su za su iya saka al'ummar a cikin wani irin yanayi na rishin daɗi kenan ko to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda malam Aminu yayi hangi dangane da abubuwan da kan faru a ƙasa watakila ko abubuwan da kan faru a jaha ko wasu abubuwa makamantan haka ya so mu yi jan hankali da nuni dangane da abin da muka fahimta da kuma irin shawarwarin da ya kamata mu haɗu mu bayar watakila idan muka faɗa in ba a ɗau duka ba za a samu koda guda ɗaya ne wanda za a iya amfani da shi kamar yadda ya faɗa cewar illar rashin inganta dokoki wato abubuwa ne waɗanda kan ciwo ƙasar nan tuwa ƙwarya musamman idan ka kalli yadda ake gudanar da rayuwa a ƙasar musamman kamar yadda ya faɗa abin da ya danganci harkar rishin tsaro wanda zaka ga a kananan abubuwan da kan faru waɗanda suke na gida ne waɗanda ake tare da su tun daga kan masu kwacen waya yaran da kan haura gidaje da wasu abubuwa makamantan haka zaka ga cewar yawanci dokokin da akan yi amfani da su wanda lokutan da aka yi dokokin mutanen kunnen ƙashin su bai kai ƙarfin haka ba wanda yanzu kusan ba sa jin tsoron dokokin saboda me saboda waɗansu shafafu ne da mai waɗansu kuma suna da waɗanda suka tsaya musu waɗansu kuma a'a mun ma saba da abin da za a yi mana ba dai abu kaza bane to ai kaza ne to dai kaza ne to hakan za a yi to shikenan ai an mun shekaran jiya an mun jiya an mun gobe ma ina jiran wanda za a yi mun sabu wanda kamata ya ce an samu sabon tsari wanda dokokin ƙasar nan kamata ya sake zama a sake gyara su musamman na abin da ya danganci gudanar da laifuka ayi dokokin sabon tsari a inganta su a ƙarfafa su kuma a ribanya hukuncin da ya kamata a yi duba da mutane yanzu sun maida laifukan kamar shafan mai lokutan da aka ce dukkanin abubuwan da za su faru suna faruwa ne wanda yake aikata laifin baya jin tsoron abin da zai faru saboda wanda ya taba yin irin laifin ga abin da aka yi masa wanda wayannan abubuwan da suke faruwa dukkanin su abubuwa ne waɗanda suke na ba daidai ba wanda ni a mahangata da nake hange ni kadai yana da kyau masana doka da shari'a na ƙasar nan su tsaya su sake yin karatun tanitsu su kalli irin kunnen ƙashin da al'umma kan yi yanzu musamman a laifukan da suke faruwa ake aiwatar da su wanda zaka ga mutane kaman ba sa jin tsoron doka a tun daga kan abin da ya danganci rubda ciki da almuddahana da kudin al'umma na ƙasa da sauransu wanda waɗannan abubuwan yana da kyau a ce an inganta dokokin to amma watakila bisa zargi waɗanda kan yi ƙoƙarin yin dokokin kuma watakila waɗanda kan yi rubda cikin su kuma watakila ta wata fuskar sun fi ƙarfin su babu yadda za a yi in dai wannan abin zai taɓa su kuma ba za su yadda ba wanda waɗannan abubuwan suke kawo na ƙasu kamar yadda muka sha faɗa malami ne in dai ana so a zauna lafiya to kowane ɗan ƙasa sai ya kalli ƙasar a matsayin tafi ƙasar muhimmancin ta yafi dukkanin buƙatarsa muhimmanci to amma lokutan da aka ce mutane buƙatunsu ne suka ba su ƙarfi sama da kishin ƙasar to za a yi ta samun irin waɗannan abubuwan yanzu malami ne in ka kalli yaran nan da kan yi sara shuka da irin kwacen waya da sauransu yanda ake musu hukunci da a ce za a sake duba na tsanaki irin hukuncin da ya kamata a yi musu a tsaurara shi a ƙarfafa hukuncin ya zama mai tsanani ne yadda idan kai ko zarginka aka yi da kayi kaza kafin ka samu kanka sai ka ɗanɗana kudarka to duk wanda ya yi shi kuma zai ce to wanda ake zargin ya yi bai yi ba kafin ya samu kansa ya sha wahala ina gani idan aka ce kuma na yi wanda waɗannan abubuwan su ya kamata a inganta su ya kamata a gyara su, su ya kamata a kalle su da idanun basira, a ƙara musu tudu da gwaɓi lokutan da idan mutum aka ce yayi kaza ma zai ji tsoro, saboda me? Koda da wasa ake gaya masa zai ce a bana son kaza, karka sake gaya min kaza, saboda me? Idan dokokin suka zama da ƙarfi ake yin su, an inganta su, duk da dai mulki ne na farar hula da kan ba wa mutane damar yin wasu abubuwa wanda ya ba su damar har su wuce gona da iri, to in a ce a cikin demokradiyyar aka zo aka yi sabon zama kuma aka yi gyare-gyaren da za su ba wa al'umma kariya da su da rayukansu da dukiyarsu, to da abin ya fi haka. To amma matsalar Malam Aminu dukkanin wasu abubuwa
0: ban ka bannin su.

0: To mi sauraro barkamu da dawowa daga sashin namu na tallace-tallace wanda kuma kafin mu tafi ga sashin namu na tallace-tallace muna tare da Malam Abdulhadi Sanu Kofar Nasarawa a cikin wannan shiri na ilimi da tarbiyya wanda kuma tuni Malam Abdulhadi ya kuro mana bayanai muka tafi ga sashin namu na tallace-tallace Malam Abdulhadi
1: to malamin to malamin kaman yanda muke maganar yanda zaka ga a dokoki zaka ga yaran nan kan yi wasu abubuwa waɗanda zaka ga ba sa jin tsoro wanda wasu abubuwan da suke faruwa ni abinda nake kallo inda zamu ba da shawara wanda za a karba kamata ya ce daga lokacin da rishin jin mutane ya karu to tsaurin dokar da da idan kai kaza kaza ne to sai a ƙara tsaurara ta kamar misali a ce idan mutum ya makara bai tashi karfe 7 ba to za a yi masa hukuncin bulala guda 3 to sai ya zama to cewar kowa na jin tsoron wannan da aka sake dalibai sai aka kawo sababbi sai su kai ma karfe 10:11 ba su tashi ba sai a yi musu bulala 3 shikenan ba komai ta zama jiki to ni abin da nake ba da shawara maimakon a yi 3 sai a maida ita 9 in suka maida ita 9 ya zama an ta zama jiki aka kuma ci gaba da yi sai a maida ita haka ana kaiwa har sai an kai kadamin da mutum zai ji shi fa yana jin tsoron ai masa kaza din nan ba zai bari kawai ya bi doka yadda ya kamata wanda wannan abubuwan su ne abubuwan da ya kamata a fi maida hankali akan su a abubuwan da suka danganci a shugabanci ya kamata a yi wasu dokokin duk da dai wani lokutan wasu dokokin da su din amma kuma ake sa kafa ake take su to amma kuma a hakan inda ana dan kokari a inganta waɗansu to da wasu abubuwan ba su faru ba yanzu malami ne idan ka kalli irin abubuwan da suke faruwa na hana sha fatauci

0: Mai sauraro barkamu da dawowa daga sashen namu na tallace tallace wato kuma gafan mu tafi daga sashen namu na tallace tallace muna cikin shirin nan na ilimi da tarbiyya tare da Malam Abdul Hadi wanda kuma za mu dora a radio wannan lokaci
1: to malami ne kaga kaman yanda muke magana idan misali gwamnati a jahar sa kaman yanda na fada a ce satar shanu tumaki waye ake to jahar sai ta doka mai tsauri akan irin wannan laifin idan daba ake yi sara suka kwacen waya da sauransu gwamnati sai gwamnatin jahar tunda wannan shine babbar matsalar da tafi damunta to sai ta doka mai tsanani akan wannan abin yanda duk wanda ya tsinci kansa a wannan abin sai ya yaba a yakinta idan misali barayi ne masu haure-hauren gida ko masu satar irin abin da ya danganci kudi ko shiga wasu gurare dai wanda bai kamata ba to kowa sai ya kalli menene matsalar da ta dami jahar sa sai ya zauna da masana shari'a da wayanda suka kamata sai a zauna sai ai doka mai tsanani kuma ai wayarwa da mutane kai cewa idan fa ka kuskura kai laifi kaza to fa idan aka same ka to fa baban fita dole sai an maka hukunci akan wannan abu wanda wayannan abubuwan sune abubuwan da ya kamata a ce an yi sannan idan ka kalli abubuwan da suka danganci misali irin na hana yin kaza a ce dokar jaha kaza ta hana kaza wanda zaka ga dokar ma yanzu abin da yake zama zaka kaman mutane sun maida ita kaman wata abokiyar wasan su haka kawai mutun sai ya bushi iska ya tayin abu yadda ransa ya ga dama bayan kuma ya san doka ce
0: yana ganin kaman ba wanda ya isa
1: yana ganin kaman babu kowa yanzu a nan kasar aka yi dokar hana rufe lamba da hawa mota da lamban nan ta spy number da sauransu akwai wanda masu kunnan kashi ne ba kowa bane su amma suna hawa motocin a haka akwai wanda har yanzu ba su daina rufe lambobin su ba wanda na sha fada a halin da kasar nan take ciki a yanzu bai kamata a ce akwai wani normal mutum kaman ni ba kowa ba kawai ya dauki lambar sa ya lullube ta da wata leda baka ba za ka ga waye shi ba za ka ga lambar ina ce ba da lambar babu a'a menene babu wanda kamata ya ce an hana kuma a ce doka aka kafa mai tsanani akan duk wanda aka kama da lullubabbiyar lamba ba dokar kasar ce ta bashi damar lullube lambar ba kamata ya ce a kwace motar sa sai shekara 3 sannan za a bashi ita sannan kuma a yi matara da dauri da wasu abubuwa wanda suke kama da haka wannan abin zai sa mutane su daina yi amma haka kawai mutum ba kowa bane shi ba shi da wata dama da ta bashi ta yi rufe lamba ko a gaba ko a baya kuma damar ko ta daidai ko ta ba daidai ba babu ta inda ya halatta ya rufe lambar sa sannan ma shi ba wanda yake nema kuma ba wanda yake neman sa sannan bai san kowa ba kuma ba wanda ya san shi me dalilin zai sa zai rufe lamba wanda wayannan abubuwan wasa da doka ne da raina doka da kuma yin abubuwan da ba su kamata ba wanda mahukunta ya kamata su dauki wannan matakin shi ya kamata a ce an yi lokutan da duk mutum yayi kan tafi da doka ya kamata doka ta lallasa shi ya kamata doka ta ja masa kunni ya kamata doka ta mar hukunci mai zafi wannan shine abin da ya kamata a yi malami ne a doka irin sababbin dokokin da zaka ga ana yin su zaka ga kusan ni abin da zan ce ana barin jaki ne ana dukan taiki yanzu misali Malam Aminu akwai dokokin da aka yi misali a kasar nan an hana shigo da shinkafa ba za a shigo da man girki ba ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba wanda waɗannan abubuwan ni a mahangata ina ganin bai kamata a ce su an ma kula da cewa wai an hana shigo da su ba da aka hana din wace mafita aka kawo ƴan kasar har yanzu a kasar nan noman da ake na duke ne saboda gwamnati har yanzu bata bada gudunmuwar da ya kamata ta bayar wajen yiwuwar noman yadda ya kamata ka'in da na'in ba wanda inda a ce yanzu ana sai da taki kusan 80 ko 60 ko 70 ko makamancin haka gwamnati wace gudunmuwa ta bayar ta kada a shigo da abinci ga taki na manoma su yi aiki sannan ga tantan nan an kawo ga kuma kudade an ba manoma su je su yi noma ga gurare an gyara musu ga komai da komai ku yi noman nan ku gama idan kuka gama kuma ku zo a sai abin naku da daraja ku fitar da ribar ku gwamnati ta karba abin da ta baku a kuma jira a sake juyawa idan za a yi shifting cultivation da rani kuma za a sake yin wani abu a sake baku kudin da ribar da kuka samu a ajiye muku da abin da kuka yi kuma a saya sannan a sake baku wasu kudin ku yi gwamnati ba ta yi waɗannan abubuwan ba a lokutan da ake bada tallafin noman ma yan gata shafaffu da mai waɗanda ba su san menene gonar ba su ake bawa saboda me kawai abin duka ya zama ci barkatai kawai yan gata a basu ai kuɗi ne za a bayar in marance aka ce ba biya ake ba kawai ku ci kun ci bilis gobe za a yi abubuwan su yi
2: wanda wayannan dokoki da mutane suke yin wasarere da su mutun yana ganin kaman cewa in ya ci kudi na ƙasa ko na gwamnati kaman ya ci banza wallahi tallahi mutun sai ya amansa a inda babu kudin dan aikin da kai na gari shi za a diba a mayarwa da mutane haƙin su idan kuma ba kai komai ba din na banza kai dama to kuma laifin su za a debo a jibga maka kaga zaka shiga wuta har ƙasa
0: an ƙara maka kenan
2: yawa saboda waɗannan abubuwan da suke faruwa su ya kamata gwamnati ta kalla lokutan da za a ce kar a yi kaza to meye madadin wancan malami ne akwai ƙasashen da suke da arziki musamman na shinkafa musamman a ƙasashen da suke da arzikin shinkafan nan ba a siyan shinkafa idan ka je gidan cin abinci in dai shinkafa zaka ci kyauta za a zuba maka ko zaka ci daro daya amma nama da miya su zaka siya wanda waɗannan abubuwan duka gabaki daya kuma kowa yana kallon cewar a ƙasarsa wani abu ne zai fi zama masa available wani abu yake da shi wanda zai fitar da shi wani abu yake da shi wanda zai shigo da shi daga wajen wani ai mutum ba zai iya rayuwa shi kadai ba hatta China da ake ganin tana iya yin komai ai akwai abubuwan da kai musu ake yi tunda ai ba komai ne Allah ya baka ba zaka iya yi sannan idan ya baka material din wataƙila Allah bai baka basirar da zaka sarrafa shi ya zama abin da zaka yi amfani da shi ba idan kuma ya baka basirar idan kuma ya hada ka da irin ƙasa irin nan ƙasar ga material din ga basirar amma babu wutar da za a sarrafa abu wanda wayannan abubuwan yana da kyau wasu dokokin a rika kallon su ana karkade musu kura lokutan da aka dauki lokuta masu tsayi musamman a yanzu lokuta ne da suke matsowa na buƙatar al'umma lokacin da za a kyautata musu lokacin da za a ba su hakuri lokacin da za a yi abubuwan da ya kamata a yi abubuwan yanzu dukkanin wasu abubuwa da ake yanzu malaminu manja muna da shi a ƙasar nan muna iya yin sa komai da komai amma abinda ake sai da kwalbar sa kusan naira 1700 ko da 800
0: kwalbar shi
2: kwalbar sa yanzu idan ka kalli man kuli ko kuma in ce man gyada dai farin dai mai tunda wani na gyadan ne wani na anguriya ne wani na waye komai dai duk komai mu aka mana dama mu cikin mu ya zama lahira duk abin da ya shigo kawai zamu handame shi kawai mu cinye shi in ya ga duhu kawai zai nema wa gurin sa zai nema wa kansa wajen zama to shi kuma farin kusa da 2000 yake wanda idan da a ce misali kuma hakan duk da an hana ai manya ana shigo da shi duk da hakan ana shigo da wani to idan da a ce iya wanda muke da shi ne anan shi kadai zamu sha sai mu tsotse shi kenan mu ci gaba da cin abincin mu da ruwa wanda akwai dokokin da ya kamata a ce mahukunta na kallon su suna karkade musu kurar da suka yi sannan kuma ayi kallo na tsanaki su kansu mahukuntan nan waɗannan abubuwan da ake cewa kar a shigo da su irin wanda suke cewa su ƴan ƙasar su yi amfani da shi suke amfani kada a ce kawai dokar a iya talaka take ai ba za a shigo da kaza ba ai ba za a shigo da kaza ba amma gidajen mahukunta kuma tun daga kan cokalin da za a zakuɗa shayi a cikin kofi har zuwa abin da za a saka hatta sosan wanke-wanke wasu gidajen isassun in ka je na waje ne
0: to malam lai kamar lokacin da aka ce an hana shigo da shinkafa ƙasar nan in ka je gidajen su masu kuɗin ko kuma masu madafin kan za a ga su shinkafan ma da suke ci irin ta cin algararan nan ce irin da suke ce mata basmatin nan ba ma wanda ake kawo Thailand din nan ba ta waje ita wannan ma ta daban ce
2: kaga malaminu wanda suke cin mata cikin algararar su ma akwai wanda suke cin ta cikin wani dan kwali wata mai kwali da yan leda a jiki an kulben sa ake ce mata kowa ce ce zaka dinga ganin sa ana
0: sai da wannan
2: ai na waje ne ka ji kana cin shinkafa kuna rige-rigen hadiyewa tana so ta wuce kai kana so ka hadiye ta so kake sai ka tabbatar da dadin ka ji shi a mukamukin ka amma kana zuba ta tana kokarin wucewa ita suke ci amma su kuma talakawan wanda za su dan samu su ji sauki mai dan aukin an hana a shigo da ita kuma malam Aminu a teburin nan mun yi magana shi su kamfanin nukan shinkafar da aka bude a nan kasar an bude su ne kawai an samu damar da za a rubuta ciki akan talaka ne a zalunce shi shi yasa kowa ya rugo da gudu ya bude kamfanin shinkafa lokacin da aka tsaye da komai shinkafar ba ta shigowa wani irin gashin kuma ne waɗannan masu kamfanin nukan wasu daga cikin su ba su yi talakawa a kasar nan ba wanda gashi Allah sai ya kawo sauki a cikin ruwan sanyi yanzu akwai wanda malami ne akwai wanda wallahi suke daina production wai saboda kada shinkafar ta yi wa kamfani ta zama tana dan matsewa tana dan ja baya saboda kar ta yi arha wanda wayannan abubuwan yana da kyau mahukunta su riga kallon su ana dubawa ana kallon anya doka kaza da muka yi ba za ta zame wa al'ummar kasar nan dan zani ba me yasa ba za mu yi kaza ba to tunda an yi kaza ba za a sassauta a yi kaza duka wata rayuwa da ake yi na sha fada billahi alazim mala aminu dirin tsi sai mun ci abinci kuma babu wanda ya isa ya fitar mana da ranmu sai idan kwanan mu ya kare za dai mu sha bakar wahala za mu rame mu je me amma ba za mu mutu ba kuma sai kwanan mu ya kare duk irin izayar da za a yi duk abubuwan da za a yi duka mala aminu za a yi su a gama amma ba wanda zai mutu sai kwanan sa ya kare sai dai a mutu a cikin wahala da kuncin rayuwa kaman yanda ake a yanzu kuma ni abin da yake bani mamaki lokuta ne suke matsowa na rabubbuka wanda kamata yayi a ce talakan kasan nan ane maddan na kirji ana shafa masa kai ana diga masa ruwan sanyi a daidai inda madigar sa take domin ya samu sanyi to amma a lokacin ne ake kokarin fito da wasu sababbin dokoki waɗanda za su dada kuntatawa rayuwar sa yanzu mallam Aminu nan nake cikaro da wani labari cewar za a hana shigo da kayan textiles to yanzu mallam Aminu idan aka hana shigo da kayan textiles bante za mu koma daurawa kenan ko kuma luru za mu dinga sakawa muna yawo idan misali an ce ba za a shigo da kaya ba yanzu tun zamanin da Bature yana nan har ya bada yancin kai har izuwa yanzu tun a wancan lokacin ana shigo da namuzu daga Ingila kuma a lokutan baya ana shigo da shadda da leshi da waye waɗanda yake daga London ake kawo su sai kuma Allah ya kawo sauki sai wasu kasashen suka zo irin su Malaysia suke yin yaduka ake kawo su yan Malaysia masu sauki talakawa suke iya dinkawa ana nan sai China ta zo sai ake kawo kayayyaki to yanzu misali idan aka ce ba za a shigo da kayan textiles ba dole sai dai a yi na gida ita kasar ta tanadi textiles inda za su yi mana abubuwan da za mu saka akwai wutar da za a ba wa textiles din su yi sannan dazuzzukan da za a noma audigar da sauran kayayyakin yanzu ci gaba ma ya zo ana yi da robobin lemo ana iya yin shadda da waye da sauransu ga atamfofi na an ci gaba ana yin ta leda ana yin waye yanzu mun ji duka in an wani tanadi aka yi wa su kuma yan kasar waɗanda za su mun ji in an dawo za a samu aikin yi za a yi kaza to masaka nawa aka tanada wanda za ta saka waɗannan abubuwan da muke da bukata da mu da makotanmu wanda ni abinda nake kallo mahukunta waɗanda ke zaurukan majalisun dokoki majalisun sanatoci da majalisun dattawa da majalisar wakilai to wasu abubuwan idan an zo da su ya kamata su rika fada da tunaninsu lokutan da aka ce a daina shigo da waɗannan kayayyakin duk wanda yake cikin majalisar ya tashi ya taba rigarsa ya kalla wacce aka saka ce a huntuwa dan huntuwa ne a jikinsa ko dan landan duk wanda yake cikin majalisa idan an tara su in sun kai su 100 guda 85 kayan da suke jikinsu na London ne hula ce kawai take ta Najeriya ita ma da ana yi a London din zannabukar da a can za su siyo ta amma daga kan agogo takalmi rigar da take jikinsa babu wani abu wanda yake na nan kasar to kenan shikenan duka idan an gama an je guri daya an tsuguna shikenan su masu sayarwa an wofuntar da su masu komai duk an tsaya to yanzu idan an ce za a yi mun yadda ci gaba ne wani tanadi akai a tsayarwa za a yi kafin koko a za a yi ne bayan yanzu dai babu wata matata a Najeriya babu wata masaka a Najeriya wanda aka ce ga ta gwamnatin tarayya ta yi ta fariya wacce za ta iya saka turmin atamfa guda 500,000 ma a rana idan kuma an yi a fada waɗannan abubuwan da ake kokarin yi mu a mahangar mu abinda muke kallo ya kamata gwamnati ta sake tunani waɗanda suka fi mu tunani kuma su ba ta shawara waɗannan abubuwan da ake yi magana ta gaskiya ba haka bane ba kuma haka ya kamata a yi su ba a lokutan da aka zo aka bawa yan China dama na sha yin magana mallam Aminu zaka ga mutane kamfanin nuka na kayan PZ dan kasuwa yazo sun gaye sai kaya motar kamfanin PZ kuma ta shiga lungu ta bi mai kanti hakkantinsa ta bashi kaya a farashin da ake sayarwa kuma a kasuwa shi wanda yake a kasuwa dila me yake so ya zama idan yanzu misali ga kwari nan ga yan China nan suna cin karansu ba babbaka
0: akwai
2: ga sunan suna cin karansu ba babbaka suna da iko suna da dama da za su yi maka hukunci kai da kasar ka wayanda mutanen nan majority su illegal suke zauna a kasar nan akwai wanda na rantsa da Allah bizarsu ba business visa suka yi ba akwai wanda wallahi visiting visa suka yi kuma suna nan suna rayuwa a cikin kasuwar kuma aje abin cika amma sun zo sun zame mana kadangaren bakin tulu an kyale su to shikenan wannan duk ƴan kasar sun yadda aje a haka a cudi guna da manta yanzu kuma Malam Aminu an zo za kuma ai dokar da za ta hana a kawo kayan shikenan da an yi doka shikenan talaka ya shiga uku shi da saka kayan waje har abada shi da yake dinka riga ya shekara sannan ya sake wata wani in ya saka rigar sa

ya cire ta, dare ne zai wanke ta, ya zauna daga shi sai dan gajeren wando, in ya bushe ya mayar da safa ya fito. Haka fa ake rayuwar annan kasar, akwai wanda mutum, akwai mutumin da bai da riga Amina. Annan kasar muka zo zamu yi a tamfa ta wata kungiya, farashin da aka bamu idan anan gida Najeriya za a yi mana a masakar nan gida, farashin da aka bayar da farashin da aka bayar idan daga China za a yi ko daga India, bambancin ya fi na 5,000. Bambancin ya fi na 5,000 idan misali za ka yi daga dubu, daga tirmi 500, bambancin wallahi mai yawa ne a na gida. Amma a na waje yanzu kenan idan ta mince aka yi ta, aka dora ta a jirgi ta hau teku ta tafi ta watannin da aka ja ka sauke ta, nawa za a siyar? Yana da kyau mahukunta su tsaya su kalli waɗannan abubuwan. Idan wasu ne suke ba da shawarwari, wataƙila ko dan sun yi wasu kamfanin dukan a nan

0: hadakan mun yazo da haka afirka mutun ne yantacce hanshaki kuma ingantacce mai karfi gashi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki miji ko na mace harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sace zama a cikin tsumma duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mun kudai don aikin talaka kan kai wannan ba mai kinka da fadawa zabura kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce maka cin kalki mai zalunci ya shige daki Allah ya Allah ya Allah hadakanmu afirka mu so juna a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta kosassu babu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya dan ƙauye ya shiga alkarya ga riga na ɗiban haƙƙi ga kancar dauɗa ba wanki sai ya hango mai alkaki ya kira ya saya ya ci yai tanki gagon sai ya ji yana haƙƙi ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai zara ido a wajen damu me ya kimi ta bidar ilimu shi ne manufar mulkin kanmu Allah ya Allah ya Allah hadakanmu afirka mu so juna ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankanya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu ga mulkin kai an kakkarfa a afirka kaɗan muka ɗan saba kowa da abin da ya zazzafa na waɗansu abin har ya zo ba da ya ja masu jar wahala da shi ba labari ya koni na ganta su ne farko suka yayanta da ta ɗauna wuyan rike yayanta ta san wahalar da ta fuskanta Allah ya taya ta riƙon kanta Ethiopia tunduni sarki ne sarkin nan ko shahararre ne shanin mulki gogagge ne mai fara'a da mutane ne a afirka salasa aboki ne mulkin da ya karɓa sekwature da turawa sun tattare yanzu ba saura sun tsere sai daidai wanda ya tsatsare Allah ya taya su zaman tare gwalkos ta samu sai murna a ƙasar da ake cewa gana ku rike mulkin kuku amfana da aminci himma da lumana kan an haka yanci ya zauna saraliwan sarka sun yaye a cikin himmar mista magaye dukkan jama'a kuma ya yaye turawan mulki sun janye kuma ba fitina ba tawaye Senegal ƙasa mai albarka su ma duka sun kwance sarka da jalof da walof yau sun farka daga barci yanzu ba shakka duka kowa na barka barka cewar mai share muku ta da da Mauritania yanzu ba abuda tantattu ne ni na shaida sun dawo mulkin kai ba zubda jini a kasar su abin goda Algeria yau da jibin goshi sun sairin jaye da faranshi turawan mulki sun tashi wuta duka ta mutu sai gaushi gambar lamu ta rumu gaishe shi mu gusa mu ga mashal burji ba mai himma bai iya warge ba ya san yanci tun ba yau ba Tunis ya ne sun ci gaba ga aiki da man sun saba mu gusa mu ga daular Libya horaru ne na Italiya sarki mai kyakkyawar niyya komai aka ce mashi za shi iya domin kuwa ba shi abin kunya mai biza don mu ziyarci Masar ta Ra'isu Jamal Abdul Nasir ya dawo mulkin kai babu natir komai aka ce marza shi idar da wuya ka ji an ce ya wahalar mu shige jirgi mu ga Sudani sun dawo mulki fanni fanni Ibrahim mai aiki da sani mun sami abokai
1: to mita 93.1 da Arewa Radio ke sauraron mu a daidai wannan lokaci anan kuma ga wata sanarwa shugaban kungiyar masu aikin sabe ta kasa wato PCEZ na fara cikin gayyatar daukacin mambobin kungiyar zuwa gangamin babban taron kungiyar da aka saba yi na masu aikin sabe na kasa zuwa taron shekara karo na 60 da kuma gabatar da mujalla da kuma gabatar da kasida a shekara ta 2026 mai taken jagoranci kan ci gaba da tsarin bayyana taswira akan matsayin aikin ginshikin ci gaban kasa da sassa daban-daban na kasa manyan bakin da za su halarci taron sun hada da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu sai gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammad Sunusi na biyu taron za a yi shi ne daga ranar 21 ga watan Yuni zuwa 27 ga watan Yuni shekara ta 2027 a dakin taro na Afisan da ke nan birnin jihar Kano sanarwa daga kwamitin yan shirye-shirye na taron masu sabe ta kasa mita 93.1 da Arewa Radio ke sauraron mu a daidai wannan lokaci da misalin karfe 5 ko kuma a daidai wannan lokaci za mu kawo muku shiri kenan tare da Shehu Yusuf Kura wanda aka gabatar da shi akan shirye-shiryen Arewa Radio ko kuma akan shikarun Arewa Radio shekaru 10 kenan da kafuwa tana watsa shirye-shirye a nan birnin jihar Kano mi sauraro da fatan dai zaka ci da kasancewa da Arewa Radio mita 93.1 a kan zangon FM amma kafin wannan dan Allah jama'a na ci yarinya shekara 9 zuwa 10 ta zo ne daga Nasarawa a Konga zuwa kwanar Ungogo mai suna Tawakkaltu tana magana kadan tana da tsamin baki kuma doguwa tana sanye da doguwar riga a jikinta a tamfa mai ratsin yadi in an ganta sai a kaita ofisin yan sanda ko yan hizba mafi kusa ko kuma a kaita gidan mai unguwa Rabiu kwanar Ungogo kuma a buga lambar waya kamar haka 08333584444 ko kuma 08140736674 ko kuma 08032824224 ko kuma a kaita gidan Aminu Gurgu mai fulu Allah isa a dace mita 93.1 da Arewa Radio ke sauraron mu a daidai wannan lokaci ga shirin mu na gaba
2: Masallu assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma saduwa da ku a didon lokaci a cikin shiri na musamman kamar yadda aka sani a wannan 28 ga watan Mai shekarar 2026 Arewa Radio take cika shekaru 10 da kafuwa wanda aka samar da ita 28 ga watan Mayu na shekarar 2016 duba da wannan shekaru da aka cika muke dan tattauna musamman da waɗanda suke da ido a wannan harka ta jarida da kuma radio baki daya wanda an ji yadda muka tattauna da mutane da bangarori daban-daban wanda a yanzu mamata da Alhaji Shehu Yusuf Kura ɗaya ne daga cikin magabata a cikin wannan harka ta jarida tsawon lokaci muna maka roka da shigo
3: ya Bashir barka da kuma ina taya mun murna na wannan arziki da aka samu na wannan gidan radio Allah ya ƙara tsawon kwana a aikin nan saboda ba karamin ci gaba kuka kawo mana ba
2: to farko tunda mun taba zama da kai a wannan table ka taba ba mu tare rayuwar ka amma mu kalle ta wani bangare me ya baka sha'awar shiga lokacin aikin jarida har aka samu kai musamman saboda yayin ci zaga duk wanda yake aiki jarida zaga ba lokaci daya zaga wani sha'awa ce ta sa ko sauraron radio ko sauraron wani shiri har ya masa tasiri
3: sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan shi da waɗanda suka biyo ta farkin shi har zuwa ƙarshen duniya Allah ya sa muna daga cikin su to Bashir magana ta gaskiya ni shigata ko kuma eh to shigata aikin radio sha'awa ce muna yara muna primary school mahaifin mu ya so wata sabuwar radio nake jin wajen 1971 72 kenan sai zamanto yan uwana za su fita makarantar boko aje ayi langa ayi madindime ayi sharuwan tsuntsaye to ni zai bude radio karfe 7 da rabi zai ji labarai na gidan radion television Kaduna ake cewa da ita to ni kuma ina sha'awar muryar wani daga cikin waɗannan mutane akwai wani Bashir Sama'ila Ahmed Allah ya ji kansa ya rasu da Muhammad Rabi Bako da Yusuf Ladan su ne suke yin wannan shiri na Baraka da Yau sai asa kida digidigi sai su zo su bada labarai ka ji labarai sai na ringa sha'awa ban san meye radio ba ban taba ganin ma'aikacin radio ba amma dai sai abin na zama fascinated saboda haka sai muka yi jaraba kuma a lokacin nan muna sauraron BBC akwai wani tailor a ungoma sunansa Sallau Baba Sallau to su a shagon su kullun za su kama BBC in karfe 3 saura kwata tayi saboda haka in na fito daga makaranta kafin mu tafi makaranta allo sai na tsaya na labe a jikin katanga Baba Sallau ya bude BBC nan ma naji a lokacin nan ma Bashir Sama'ila Ahmed din yana BBC din da su Musa na Hannu Dan Juma da su Magaji Sani Sada da su Lawan Sallau Jibiya saboda haka sai nake duk ƙara sha'awa sai na kudirce a zuciyata cewa ina so ne aiki guda biyu ko ne aikin malamin makaranta ko ne aikin jarida to nazo na gama makaranta na fara aikin malamin makaranta to muna makaranta a Government College Kano a 1979 sai aka bude VOA da aka bude VOA sai wani ikawo mun labari cewa ai an bude VOA har ma ika mana radio muka saurara domin lokacin nan karfe 5 suke yin labarai sai na ji Lawan Sallau Jibiya Sale Aliyu Hadeja MA Abba Kano Ibrahim Umaru Aliyu Abbas Lawan Baidu duk waɗannan na san muryoyin su to kuma gahe sun tafi can America wata ƙasa da sai dai mu je ta a labarai saboda haka sai na ringa sha'awa cewa yau gashi an bude Voice of America kuma waɗanda suka bude ta shahararrun ma'aikatan radio ne to ni kuma sai na kudirce a ne fa ban ma taba aikin radio ba amma sai na ce to ni kuwa in Allah da sai na je aiki Voice of America ka ji karambani ban yi aiki a radio Kano ba ban yi aiki a ko ina ba kawai ni Voice of America nake so in tafi to daga nan sai muka shiga CAS a 1983 share fagen shiga jami'a to a lokacin nan akwai American Cultural Center tana nan a Post Office Road tana da library to kullun zan je in karatu ko in karanta Times Magazine ko Newsweek ko in karanta wasu labarai da jaridu su Washington Post New York Times nan nake zuwa in karanta tun ina matashi sai muka shaku da shi director din ana kiransa Fred Shavers kullun zai ganni nazo da jakan makaranta ta kan na wuce CAS ko in na dawo daga CAS anan zan zauna in karanci karancen da zan yi in taho gida sai kira ni yace menene ne nace dalibi ne na nuna masa yace to da kyau sai muka shaku da shi kullun ya ganni zai ja ni office din sa mai magana ni ne je zai je gurin sa mai magana wata ran sai nayi karambani na tambaye shi nace waya ake yin aiki a Voice of America ne sai yace ba wata wahala bace cike form zaka yi na daukan aiki na gwamnatin tarayya Amurka sannan kai jarabawa yace kana so ka tafi ne nace eh yace kana aikin radio ne nace a'a yace to in baka form din ka cike sai nace da shi eh sai ya bani form da ake cewa SF171 nace to ai ba zan iya cikewa ba yace je ka cike da pencil ka kawo min ni zan gyara eh zan in gyara naje ku na cike da pencil muka zo muka zauna da shi duk i gyara mun inda ya kamata i gyara mun sai yace to fa sai an aiko maka da kayan jarabawa saboda ka in zaka iya jarabawa in an aiko ma da shi zan kira ka ka zo sai nace to sai gaba na ya fadi ni da ban iya aikin radio ba ban san yadda ake aikin radio ba ban taba gin aikin radio ba yaya kuma zan yi jarabawar radio da nazo akwai wani malamin mu ana cha da shi Dr. Faruk Allah ya saka masa da alheri shi yake koya mana Hausa sai naje nace da shi mallan kaji amma an ce za a aika min da jarabawa da zan yi ta tafiya VOA amma fa ni ban san aikin radio ba sai ce a karka damu ai za ka ci jaraba kana da kokari na shi radio na lokacin Alhaji Muhammad ya kasai
2: radio Kano
3: na tafi nazo gidan radioan Kano ni ban ma san gidan radioan Kano ba ban taba sanin ta ba akwai wani abokin mu mutumin
2: kana ji
3: amma ba ka san inda take ba sai na tambaye Ibrahim Musa Hassan wani abokin mu ne dan ajin mu a kas nace da Allah Ibrahim ka san ina ne gidan radio sai yace ah gata nan daidai kofar Nasarawa an kawo shi railway din nan ga gine na nace dai tai mun kwatance ban gane ba to yana da babur da muka tashi daga kas sai ya dauko ni sai ya kawo ni kofar gidan radio sai ya aje ni yace to kaga gidan radio sai na hawo dan tudu ne haka he nazo na tadda wani mai gadi ya rasu Allah ya ji kansa ana sha da shi Isaku Kaugama na durkusa na gaishe shi nace dan Allah ofishin GM nake nema sai yace to suna aiki da wani sai yace to har ya ce kaga je kanin sai yace bari dai in raka ka sai yace da abokin aikin sa da Allah zan raka yaran nan ofishin GM muka ya wuce gaba na bi shi tiryan har ya kawo ni reception ya hada ni da wani farin malami da daga ba ni gane shine limamin shi yake mana sallah yace kaga yaran nan GM ya zo gani da Allah in mutane sun ragu ka kai shi na zauna awa daya da rabi daga nan har shi ya manta da ni sai yace kai ba ka zaka ga GM ba yace isa wuri ka hau kafin ya tashi da na hau sama sai na je na samu da Muhammad ya ka sai da Abba Godabe Allah ya ji kansa da Bello Mahmud da kuma wani mutum daya ban san kowa ne ne ba da wata Amina ita ce sakatariyar sa tai in ba ta takaddar ta kai masa nace dan Allah ki hakuri cewa aka in kai masa ni da shi na kai masa takarda na durkusa na gaishe shi ya karbi takarda ni ce wai tura ka nace Dr. Faruk ne daga CAS sai yace to kawo ya duba sai yace to ai mu yanzu ba ma daukan ma'aikata sai nace ai ni ba aiki nake nema ba so nake a nuna min dai kawai yadda ake yin aikin radio aiki jaraba zan yi ta tafiya Voice of America sai yace okay to ka ci sa'a kaga wannan a Ohio yayi karatun sa ya nuna min Abba Godabe Allah ji kansa yace kuma shine shugaban sashin labarai na yanzu yace mallam Abba za ku iya taimakawa yaran nan yace kwarai kuwa yace to gobe ka zo gurin mallam Abba sai nace to na durkusa ne gaisuwa na fito na taho gida kashe gari da sassafe karfe 7 sai na tafi gidan radio na je na samu fagwalawa
2: 7
3: na safi da sassafe saboda abin yana zuciyata da shi na kwan ina zuwa sai na samu fagwalawa shine mai share-share mai masanja a newsroom shi ma na durkusa na gaishe shi nace da Allah gurin shugaban gurin nan nazo yace waye nace mallam Alhaji Abba sai yace a yaro zaka dade dan ba zai zo ba sai 10 nace ba komai na zauna ina zaune
2: tambayar da tunda ku nake towa
3: lokacin tun daga kura shikenan na zauna
2: karkuwan madobi kuma a cikin kura ta yanzu
3: kuma a kan ba a kan ba a kura ta yanzu ai mun koma kura da zama permanently 1970 lokacin da mahaifin mu ya koma kura daga Kanwa na makarantar Kwankwaso 1967 da 68 da 69 daga nan 1970 aka mai da mahaifin mu aiki kura sai ya kwashe mu gaba ɗaya da iyalansa muka koma kura kuma dama can ne a kura aka haifan tun 1960 kafin a mai da shi Kwankwaso dan bude makarantar Kwankwaso sabuwa aka mai da shi aiki can ya zama headmaster da na zauna karfe 9 tayi karfe 10 tayi mallam Abba bai shigo ba sai shi fagwalawa yace kai ka je ka ga mataimakin sa man in wani abu ne ga mataimakin sa sunan sa Hussein Tabci sai nace a ni dai shi aka ce in gani ina zaune sai ga su sun shigo su uku da shi da Ahmed Aminu da wani mutum da ban san shi ba da kuma wata mata ana cewa da ita Ada suka shiga kowa kuma sai zo yi gaisuwa Hassan Safiyani ije yi gaisuwa
2: mallam Ahmed Aminu da aiki lokacin baban gida
3: Ahmed Aminu da Imam sa da EMD na CTV abokin sa ne ai daga FRCN Kaduna suka tuwo aka dauko su bayan da sojoji suka juyin mulki a 1983 sai kowa ya je gaisuwa annan naga wurno ban taba ganin wurno ba Allah ya ji kansa da gafara sai rannan naga Ramatu rannan naga Amina ya Hayadin Rad ina ta jin muryoyin sa a radio amma ban taba ganin su ba bayan duk kowa ya shiga yayi gaisuwa ya fito sai Muhammadu Fagwala ya ce kai ni na mamanta da kai zo mu je sai ijani sai kai ni gurin Abba Godabe sai labai ka ga yaran nan tun da safe izo neman ka ya ce a shehu ai da baka zo ba sai 11 nace a Allah ba ai da sassafe nazo sai ya ce to tsaya sai ya ce Fagwalawa kira min Sulama Gajibeli Allah ya kansa da gafara eh mutumin kirki ne sai ya kirawo shi yace sule yace ranka dade yace kaga yaran nan jaraba zai ta tafiya America Voice of America da Allah ina so ka nuna masa ka hada shi da masu fassara labarai da masu karantawa da masu kaza ya ga yanda ake yi sai yace to da na fito duka fito da sule yace kai ka taba yin radio nace ban taba ba a'a ka taba yin fassara labarai nace ban taba ba to sule ina da wata al'ada sai yace to ya za kai ka zo nan ka ce kana so ka tafi Voice of America kai waye dan ka zaka zanka sai nace to sai ce to zo mu je kaga duk labaran da muke karantawa da Hausa mu da Turanci ake ba mu mu ne zamu fassara shi da Hausa zaka iya fassara nace to ban taba yi ba dai amma zan yi sai ce to zo mu sai ya dauko tsofan labaran su sai ikai ni ofishin Ado akwai wani Ado Muhammad wani principal news editor ne sai ce to zauna nan na baka awa daya ka fassara min labaran nan
4: zuwa Hausa
3: zuwa Hausa ina so in gani tukuna sai nace to dama da jakata ta makaranta jakatan makaranta sai na aje yace kana da biro nace eh ya dauko min takardu ya bani
4: ba magana yan typing na computer
3: lokacin babu sike nan sai na zauna na rubuta items 10 ne na fassara su gaba daya
4: wato masu wannan su gane labarai 10 ne
3: eh labarai
4: 10 ne
3: eh saboda haka na fassara su gaba daya a cikin awa dayan nan sai ya dawo yace ya ka gama yace nace na gama yace a ƙarya kake ya za kai ka iya fassara items 10 nace na gama i karba i duba na turancin ya duba na hausan da na rubuta ne duba na turancin ya duba na hausan da na rubuta sai i dariya yace kai kace baka taba yin fassara ba nace wallahi yallabe ban taba ba yace ƙarya kake dan ubanka zo mu je i jani sai gurin Abba Godabe da Ahmed Abinu suna zaune yace yallabe wannan yaran naka mai yaudari ne yace bai taba yin fassara ba amma kaga labaran sa duba kaga Abba Godabe ya karba ya duba na turancin ya duba na Hausan ya duba na turancin sai ya meka Ahmed Aminu ma ya duba waɗannan fa jinsu labarin su da nake yi in kaji Ahmed Aminu a BBC ko a Voice of Germany ina labarai dauka zaka yi ba karantawa yake ba sai i duba Ahmed Aminu sai ya daga kai ce to ai Allah bai wannan yaran naka ma wannan yaran ai ya fi wata masu yi maka fassarar ma sai yace kurai kuwa yace amma Salim gaje shi amma ace bai taɓa fassara ba fa yalla bai sai yace a ya iya sai yace to ka je ka ringa hada shi da mutanen ka yana taimaka musu wajen fassara su kuma suna koya masa aikin sai yace to mutum na farko da ya hada ni da shi Salim gaje bai shine Ibrahim Ahmed Tsanyawa Allah ya ji kansa ya rasu yace Tsanyawa yace kaga yaran nan a lokacin nan a wannan ranar Sadiq Yawa ne yake fassara ta labaran karfe 10 ban faje cast din ba fa ni da nato zan tafi
4: cast
3: eh ban je ba sai na zauna a radio Kano sai Salim gaji yace kaga yaran nan in kana da abin da zaka bashi ifassara ka bashi ifassara sai Sadiq ya dauko labarai guda biyu bana na fassara na bashi ya duba yayi ije i karanta dan mu fito daga labarai sai yaje ya samu Salim gaji bai yace kai yaran nan ko ya iya fassara ina ka samu shi yace rabu da shi yace bai iya ba amma ya iya ƙarya yake sai ya hada ni da gama din nan
4: Muhammad
3: Suleiman gama din nan sai yace gama yace na amka ga yaran nan ku ringa aiki tare da shi to a haka in za a fassara labarai sai Tsanyawa Ibani idan za a fassara labarai guda biyu ko uku sai Sadiq Yawa Ibani idan za a fassara labarai ɗaya ko biyu ko uku sai Sani Hussein Ibani ni kuma so nake in koya fa ni fa ba albashi ake bani ba
4: wancan buri na tafiya America
3: watun da za a aiko mun da kayan ai jarabawa ne yi kuma ban san ma mecece jarabawa ba haka kuma idan Lawan Isa Bagoy ko Sani Muhammad Usman Allah ji kansa sun je sun dauko rahoto na turanci in sun rubuta da turanci in suna so a yi masa fassara mai kyau sai su kawo min su ce musamman Sani Muhammad Usman yace da ni shehu da Allah fassara min rahoton nan nawa sai in fassara masa wata ran ma sai yace karanta daga baya kenan amma sai in fassara masa sai je karanta kayansa anan na iya fassara sosai
4: amma kabin mucin gaba wanda ke ta fado waɗannan Muhammad su Muhammad Suleiman ga masu margala su ne bagaji beli kusan sai aka kaman sa'annin ka ne amma kana faɗa kuma cewa lokacin kana yaro
3: a
4: yanzu
3: sa'annin
4: ne kamar kusan kanku
3: ɗaya sa'annin ne in the sense of a aikin ni yaran su ne ko last week mun magana da gama yace da ni kwana biyu mu hadu ba ga inda muke hira daidai wajen marhaba ko zaka zo mu gaisa nace da shi zan zo gama amma gama ne i fara ba ni rahoto na farko da na karanta on air a gidan radio bazan taba mantawa
4: ba a cikin
3: labaran su na mu leka mu gano lokacin nan ana yin maulidi
5: sai ya gama rubuta rahoto minti 1 da rabi zuwa minti 2 na Maulidi wani waye shi Alhaji Sani Saban Sara sarkin aikin Kadiriyya za su yi Maulidi izo radio Kano aka yi hirar da shi za a yi Maulidi za a fara daga karfe kaza na dare za mu kai har asuba za mu kaza za mu gama rubuta rahoton sa ni yasa insert guda biyu na muryar mutumin ni ya bani ya hada ni da Ibrahim Ado da Neji da shine studio manager yace je ka gurin Ibrahim Ado ka karanta wannan nazo na zauna a inda muke zauna din nan ban san ni zan fara ba Ibrahim Ado da Neji ya kunna jan fitila yi min haka in karanta na rude zuciyata tana bugawa sai i kashe sai i zago yace wannan ne karanka na farko nace yace to ka kwantar da hankalinka ka karanta abin da zaka iya nazo na karanta muryata tana rawa wannan bikin Maulidi da za a yi za a fara ba ni da aka sa a radio naji sai na kasa koma gidan radio dan na ba kai na kunya
4: an yi fassara
5: amma ba iya da voice yawa nake komawa Bashir Allah ya da aka kon uku ban koma ba saboda ina jin kunya kan ma mutane su ganni da na koma bayan kwana uku sai magaji ice kai ina ka shiga muna ta neman ka dan ka zaka nace ba komai ice je ka gurin gama ka karbi rahoto ka karanta to fa sai ciki nayi kullu kullu wannan abin zan sake zuwa in yi saboda haka sai niki zuwa gurin gama sai gama ya fito kai ba an ce ka zo ka karbi rahoto ka karanta ba sai nace eh sai ce un goje ka sai ya hada ni da Abdulhamid Adamu Majja yace je ku je ku karanta akwai wani Muhammad Hamisu ban sani ba ko ina da rai Muhammad Harusu kai a lokacin shine studio manager din yace ai na ji rahoton ka kai sabo ne ko yace amma kai kokari ka duk mutanen radio a lokacin nan zai waya trying to encourage you so suke su ka iya so suke su taimake ka so suke su karfafa maka gwiwa ba fa albashi ake biya na ba amma haka
4: kuma kana dalibi a lokacin
5: kuma ina dalibi wallahi har roster suka sani
4: ta labarai
5: zan je in karatu da safa a kas da daddare a sa min labaran karfe 9 da rabi din nan da suke na dare bayan da na iya shi kuma wannan wurni ne ya koya min da aka bani labarai na farko na fassara aka ce da kai da wurni yau za ku yi aiki ni na dauka wurni ne zai karanta Allah ji kansa da gafara sai wurni yace bayan mun fassara mun gama komai sai yace kai zaka karanta sai na ji zuciyata ta tsinke nace ai ni ban iya karanta ba yace zaka iya mu tafi da kai Muhammad Umar kai ga machine studio manager din mu a wannan rana
4: da yake karanta masu radio yanzu shi kan daltabin tarihi
5: eh to da shine
4: ake yin jinsu a radio
5: da shine announcer din
4: mu yayi retire
5: mutumin kirki ne da muka zo i ganni yace yau kai zaka karanta labarin yace to kakka ji tsoro ka karanta inda zaka iya.
6: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see kalshi.com/regulatory.
7: Yalla mai ka san abin da ke faruwa yanzu?
8: Mutumi na ka bani labari mana.
7: Inugu Air sun fara jirgin kai tsaye daga Inugu zuwa Kano yanzu haka.
8: Kai yalla bai kar ka mai da ni shaka tafi. Ai a da sai sun fara zuwa Abuja, daga Abuja kuma su tafi Kano. Idan zaka dawo ma haka abin yake. Daga Kano sai Abuja, sannan daga Abuja zuwa Inugu.
7: Ai sauran kamfanonin jirgi ne suke yin wannan zagayen da ka faɗa. Shi yasa na kawo maka wannan sabon labarin. Inugu Air yanzu suna yin jirgi kai tsaye daga Inugu zuwa Kano. Ba sa tsayawa a hanya kuma ba sa fara zuwa Abuja. Kai tsaye suke zuwa kuma kai tsaye suke komawa.
8: Kai wannan babban ci gaba ne. Sosai salon ya bambanta kuma yayi kyau labarin ya burge ni kwarai
7: gaskiya kam Enugu Air kamfanin jirgi ne na musamman kamfanin jiragen sama na Enugu Airlines na tashi zuwa Abuja
8: Kano
7: Lagos Enugu Patakwal Benin Wara har ma da Asaba babban officials yana International Conference Center of Paris Square Road Independence Layout a jahar Enugu
8: domin yin bukin ko tambaya za ku iya kiransu ta lambar waya kamar haka 0201 330 390 ko ku tura email zuwa callcenter@enuguairlines.com ko ku shiga shafin su ta yanar gizo www.enuguairlines.com
7: Enugu Air tafiya ta daban.
9: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba amma bari ne muku bayani. Kun san idan mai waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bai sani ba idan har hakan ya faru? A wannan sa'in waye ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke kara nisa. Ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta ko da ba a amfani da ita haba mai gida ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet
10: asha data da na sanya ta kare
9: Chas, ba na gaya muku ba?
10: Ka kula kada wayarka ta kwashe maka data da auto updates. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su. A duk lokacin da data ka take a kunne.
9: A'a, me ya zafi? Ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
10: More datar ka kuma leave it 100.

0: ka ta san rashin samun ka za ta dinga kawo maka bukatunka mai sauki.
1: To yanzu ni ma na nura gaskiya ni mata ta bata ban wani gudunmuwa akan irin wannan.
2: Yau ana ganin da zaka samu kai kyautatawa ce. Yanzu abin da zaka yi na san dole wacce za ta maka dan abin kirki ko ya ne. To ta ne maka annan kanuna an maka ka ji dadi ka yaba dan yaya cikin abubuwan da muke kara zaga su suke wannan abun. To kai ma wannan abun zaka yi
3: tunda ni ma gaskiya da a fahimta ta. Gaskiya ban fahimci cewa mata suna haka ba. Saboda ni gaskiya ban sakewa matata yadda ya kamata, amma a yadda na fahimta yanzu a yayin gangarin da kai da kukai sai na ji kai kamar ni ma har zan gode wancan.
0: Malam Bakar, ko menene aure ne? Aure menene? Fahimta ku fahimci junanku. Menene taimakekeniya ne tsakanin kai da matarka? A gane ni ka gautawa ko da yaushe ina yaba mata ko da wani zubin ma anti absenti da kake ba kare, tana jin dadin wannan abu, tana farin ciki sosai.
4: Sunana na Minal Ahmad, jaruma a masana'antar Kaliwood. Ina sauraron shirin Mutattauna.
5: Hakika, batutuwan da muka ji a yau sun nuna cewa zaman aure ba na mutum ɗaya ba ne. Idan aka haɗa ƙarfi da ƙarfe, wasu nauyin kan iya zuwa da sauki. Ko ba ka ba su maya?
6: Ƙwarai kuwa, kuma masu sauraro ma ba za mu bar su a baya ba, domin kuwa za su iya tura mana da saƙonsu ko ra'ayinsu game da shirin da suka saurara ta lambar mu 0700-74-79-43.
5: Bari maimaita 0700-74-79-43. Kuma Sumaya, ina ganin sako kaɗai ya kamata a dinga turowa babu kira ko?
6: Ƙwarai da gaske. Kuma da haka za mu ja labulen shirin, amma kafin nan?
5: Mun ji cewa shawartar juna wajen yanke hukunci kan kasafin kuɗi a zamantakewa na taimakawa wajen tafiyar da al'amuran iyali cikin sauƙi.
6: Sannan mu kuma ji yadda gudunmawar mata da haɗin kan ma'aurata na taimakawa wajen ciyar da iyali gaba a sashenmu na zauren magidanta.
5: Hausawa dai kan ce, zama lafiya ya fi zama ɗan sarki.
6: Don haka, mu ci gaba da buɗe ƙofofin tattaunawa a tsakaninmu, domin ita ce mabuɗin fahimta da ci gaban iyali.
5: Tasiu Hassan tare da
6: Sumayya Ibrahim Yusuf
5: ke cewa mu tattauna.
7: Wannan shiri ne na BBC Media Action Nigeria.

0: da uku da dubu daya a zangon FM.
1: Babban burin falke takarkare lafiyayye babban burin makiyayi wurin kiwo mai ni'ima babban burin manomi kuwa samun Shenzhen fertilizer wato sahihin takin da ke samar da amfani mai kyau da dimbin albarka Shenzhen fertilizer na zuwa ne nau'i biyar daidai da kowace kasar noma a Nigeria akwai NPK 15-15-15 mai saurin narkewa ya ratsa kasa ba bata lokaci kuma ya azama da samuwar tsirrai da saurin habakar su muna da NPK 20-10-10 da 12-12-17 masu raye kasar noma da muhimman sinadarai don inganta amfani ya zama mai kyau da nagarta haka muna da SSP wato rantsan takin da aka yi musamman don su gyada rogo doya dankali gujiya da makamantan su sannan muna da gagaragasa wato yurikampa 27-13-13 mai samar da shinkafar da babu makusa da masara goyo goyo mai gwarza gwarzan ido Shenzhen fertilizer riba ga masayi ne shi yasa manoman rani da na damuna suka aminta da shi duk fadin kasar nan don sai ko sari maza tuntube Shenzhen Global Services Nigeria Limited Toro Eastern Bypass Kano Nigeria
2: Mi sauraro assalamu alaikum zamu kawo maka lecture mai taken tirakun sheidan daga bakin Dr. Abubakar Muhammad Isa wanda aka gabatar a masallacin Juma'a na Umarul Faruk dake Dan Ladina Sidi da fatan za a yi sauraro lafiya
3: to wannan maudu'i da za a tattauna akai alhamdulillah maudu'i ne da bayan tattaunawa akan bangarorin da zamu taba mutunatar da kawo kan mu akai za mu samu taleki daga babban malamin Sheikh Malam Adam Nuhu wanda aka fi sani da Malam Hariba yau na tabbatar wannan taleki da karin bayani da zai biyo bayan wannan muhadara za ta zama takmila za ta zama cika da kammalawa zuwa ga wato cikakken sabon da ake so a isar zuwa gare mu saboda kokarin yin dan sautaka mana wannan madakarwar na raba mana wannan wato tunatarwa da gida hudu kaso na farko al-fasl al-awwal azai magana akan wasu ayoyi da ke cikin surori mabambanta guda shida wanda fasali ne shi kadai babu babu cikin sa fasali na biyu gabatarwa wato mukaddima ko mukadduma kamar yadda suke fada yar gabatarwa game da wannan mabuyi wanda shi yana da babi guda biyu babi na farko wane ne babban makiyi ga ɗan adam a dungule ba ku sindi kawai wane babban makiyi ga ɗan adam sannan babi na biyu zai magana akan shin duk waɗannan abubuwa na ruɗe da muke gani daga shaidan suke ko kuma akwai wanda suke ba na shaidan ba ne to wannan shi ne abin da yake cikin fasali na biyu fasali na uku shi ma yana da babu biyu zai magana akan abin da ya shafi turaku na shaidan ga ɗan adam akan wannan zai dunkule babi na farko zai yi bayani ko fassarar ma'anar cirke ko wato kofar rago na shaidan game da ɗan adam babi na biyu yana ɗauke da kaidi har guda hudu mabambanta sannan na hudun akwai wato wasu gabobi guda 17 a gargashin su wannan shi ne fasali na wato biyu kenan ko na uku sai fasali na ƙarshe wanda shi ma ba shi da babi sakandami ne nora kamar yadda suke faɗa sun haka nan cikin wato ƙudurar Allah da hukuncinsa na yi ƙoƙarin tsara wanda ya tsawaka bisa tuntuɓa da bibiyar wato littattafai da rubutu da aka yi na manyan malamai a dacen da yanzu shi zai magana akan hanyoyin kubuta daga sharrin shaidan wanda na ambata mana hanyoyi daidai har guda goma ciki da haka muna neman taimako da Allah cikin waɗannan batutuwa da muka ji Allah ta'ala ya zama gatanmu Allah ta'ala ya zama ya dukkan cire marmu Allah ya bamu ikon kyakkyawan sauraro da amfani da shi. Mu ma Allah ya sare mana ya bamu ikon kyakkyawan wato al'amu ya bamu kyakkyawan gabatar da wannan nasiha cikin fuskar da Allah madaukakin sarki yake so. To za mu je na farko shine tabyini. Tabyinin nan za mu duba wasu ayoyi da suke cikin surori mabambanta guda shida. Ayoyin farko a cikin suratul Baqara, ayoyi na biyu a cikin suratul Al-A'raf, ayoyi na uku a cikin suratul Al-Isra, ayoyi na uku a cikin suratul Al-Kahf, ayoyi na huɗu a cikin suratul Hijr, ayoyi na biyar a cikin suratul Al-Kahf, ayoyi na shida na ƙarshe a cikin suratul Dawud ko cikin suratul wato Saf. Hikimar wannan tabiri din shi ne don mu san tsaurin kai da wato tsatsauran rashin kunya da mummunan ɗabi'a ta shaitan, wanda ɗabi'un da za mu je waɗannan hanyoyi ko su kadai za su wajabta ɗaukarsa a matsayin babban iyi da ƙoƙarin kaucewa tunakunsa. Don haka malam zai karanto mana ayoyi na wato surar farko kamar yadda na faɗa a cikin suratul Baqara, tun daga kan wirkara rabbukalil mala'ikati nijaru fil ardi kalimatan, har zuwa inda Allah mafificin sarki ya umarci wato shaitan ya yi sujjada da Adam ya yi. Malam zai karanto mana wannan ayoyi. Bismillah.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أني

0: Al-Baghwi yayi wa wannan wato alƙawari mummunan alƙawari da ke nan akan damar yake cewa ma'anar kuma al'ajiyar da mun bai da yayi ai shedan game da duniya shine mun bai da yayi wato zai yi ta zuwa yana kawata mana duniya yana kyautata mana ita yana rudar mu da ita yana nuna mana mu doke ta matsayin ita ce komai mu manta da komai shine kuma da ace da mun bai da yayi
1: na'am
0: wa min kalbihim kuma da madaban da ya shafi lahira kan bi yadda da ita kan bi wata tana da san saboda ita yayi ta nunar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin kan mai wayo mai dabara mai kyakkyawan lissafi shine wanda ya gaya wa kansa gaskiya ya yi aiki tukuru saboda abin da zai zo bayan mutuwa to shedan bai yadda dan adam bai wannan ba zai yi iya abin da zai yi wajen ya mantar da mu shiri ko ta da dinin lahira Allah ka tsare mu shine wannan kalme wa ana imani ma'anar zan zo musu ta dama gare su albadu yake cewa ma'anar wannan shine zan yi kokarin in toshe musu duk wata koba ta alkhairi duk wani abu da dan adam musulmi zai yi na alkhairi kai ban koba musulmi ba da in dai na sunan dan adam shedan sai ya yi iya abin da zai wajen ya hada shi alkhairi wa an shafa'ilihim ma'anar wannan kuma zan zo musu ta bangaren munanan ayyuka da sako da yi wa Allah ta'addanci in yi ta kawata musu har zalaka shine wa an shama'ilihim wala tajibu aktharu mushakilihim to wannan babu na farko sakon da yake isarwa zuwa gare mu a wannan fasali na biyu shine ba mu da wani makiyi babba da ya wuce shida kun yarda da ni
1: na'am
0: kun yarda da ni
1: na'am
0: to shi yana gani shi yana da kowa a gare sa ma da gani shi ba ba zai gane ba amma ana jin sa ko
1: na'am
0: ana jin wasu wasan sa ana jin motsin sa a zuciya daga cikin hanyoyin da yake bi wajen talatar ku da dan adam in muka zo ga yadda kan su za mu zo ga banda za mu sha mamaki irin yadda shedan yake da basira wajen sanin irin shige da fice da yake da zuciya da irin hanyoyin da yake bi wajen fatar da rudar da dan adam to dan haka wannan babu ya tabbatar mana mun gamsu cewa shedan shine babban makiyi dan wannan shine wato taken lecture ko shedan babban makiyi tara kunsa shine taken mahadarar ko to za mu shiga babu na biyu shin kowane barna da yake shedan ne ko kuma a'a mu ma muna da wani gazawa ko muna da rauni namu ko da ba shedan din za ka samu a cikin barna cin shedan ne ko kuma a kuma muna da namu ko shakka babu wannan kuskure ne wanda da yawa daga cikin mutane suna shiga cikinsa suna ganin cewa duk abin da aka yi na barna sai a ce a sharri shedan a yi ta yi wa shedan sharri a yi ta yi wa shedan ƙarya alhalin ba haka ba ne shedan yana da nasa mutum shi ma yana da nasa nan na ganto a cikin littafin babban malami Ibnul Qayyim Iqamatul Lafa an masayidi a shaitan yake cewa inna kathiran minan nas da yawa ba daga cikin mutane kage na ce da yawa wato ka so mafi yawa kenan ko in mutanen yawan su 100 ne to in kace 70 ko kace 80 ba kai kuskure ba
1: na'am
0: daga cikin mutane suna zaton cewa sababan ma'asi kullu hakimi shaitan duk wani sabuwa kai ne da shaitan shaitan ne ya rudar da shi shaitan ne ya zuga shi shaitan ne ya zamar da shi malai ce wannan ba haka bane a hakika bisa hasken alqur'ani bisa hasken koyarwa da karantarwa annabi bisa hasken maganganu na manyan malamai wanda za mu ji wasu daga ciki zuciya ko rai yana da kaso mai yawa wajen barna da sa shine abin da yake yace alhaqiqatul lati dalla alaiha alquran was sunna wa kalam ahli alilm anna hawa an-nafs akhtar san zuciya da laifin zuciya da zamiyar zuciya ta ma fadari ta ma fi illa da shida domin shi kenan babban abin da zai maka zai sa maka wasuwasi ne da shakka a zuciyarka, amma ita zuciya kai tsaye za ta dirba ba ko ita zuciya a ɗabi'arta daman dirba ba ƙwarna da shi shi ne asalin halittar ta daman ita a karkace ta ce shi yasa za mu ga annabi yana yawan addu'a tare da cewa shi yana da isma amma yana da cewa mun kalli barkuru sabbin kalli a rani ne ya mun zalla barkuru sabbin kalli a nan za a cika to don haka ita zuciya karfin tasirin fuzgar mutum zuwa ga sako ta ba mu shida shi ne abin da ya kuma mai nema ya ce wa amma nan su ma'in na tafiyar ila ila shahawata da tabi'a wannan tafiya ta ce kai tsaye za ka karkace zuwa ga saba ko sha'awa mun gane ko to kawai da matsala ta ke idan ka yi muwafaqa da ita za ta yi ta fuskarka za ta yi jan za ta yi ta janka ita zuciyar ke nan kuma zuciyar ko ma wane ne hatta ɗabi'a ta yi to ana yin rashin sa'a in kai mata muwafaqa to ba nan mutum zai zama in ka ce masa baƙin jahili ba ka yi ƙarya ba in ka ce masa makamu ba ka yi ƙarya ba ba zai gani gaskiya ba in ka ce masa kurma ba ka yi ƙarya ba ba zai iya jin abin da yake gaskiya ba saboda aya da za mu karanta Allah ya ce a fara'aita malinta nada ilahu hawahu kun gani ko to me zai biyo baya shi ne in wafaqata hakeena in fuzgar da take yi maka izuwa ga barna izuwa ga sha'awa in kai kuwa baka da ita me yake biyo baya a fara'aita malinta nada ilahu hawahu to gashi nan wa dallahu Allahu ala ilmi shi ke na da abin da yake da ilimi na haske na daidai ba zai kuwa wannan hanyar wannan san zuciyar zai fatan da shi ba zai iya yin abin da yake da ilimi da daidai ba wa dallahu Allahu ala ilmi sannan wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi hatta zuciyar ita ma za a rufe ta kirim ba za ta iya karban sako na wahayi ko na gaskiya ko na daidai ba ta makance ta fushi sannan idansa ba zai ga abin da yake gaskiya ya ba waje ala basarihi gishaw Allah ya ce mun yi alihi min madalla Allah shi ne kanne bishiyar to wannan na daga cikin dalilin da ke tabbatar da komai ba daga shirin ne ke ba kun yi muwafaqa an yi sai dalili na biyu za mu kawo dalilai har guda biyar wanda suke tabbatar da kaso mafi gwagi na barna ko sabo daga zuciya yake daga gare da yake ba daga shekaru mun ji dalili na farko a cikin suratul al-jathiya aya ta 23 dalili na biyu a cikin suratul nazi'at aya ta 40 Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa ko wa amma man khafa maqama rabbih shahid wani annabsa al-hawa wanda ya tsorci Allah ya tsorci tsayuwa da zai yi a gaban Allah ya tambaye shi abubuwa wanda bawa ba zai kushe ba sai ya amsa su ya ji tsoron zuwan wannan ranar ya hana zuciyarsa san zuciya da zamiya kenan ashe zuciya ita ma wato tana zamewa ta ɗabi'arta shi ya san Allah ce wani annabsa anil hawa to wanda yi wannan sakamakon da zai samu shi ne ba innal jannata hiya al ma'a Allah ka babu ku ya ki zuci sai dalili na uku wanda wannan dalilin yana nuna maka wato in san zuciya ya shiga hatta cikin mahukunta su za su bata kuma abubuwa za su yamutse za a shiga cikin rudani abubuwa za su tabarbare in wanda zai yi hukunci aka same shi da san zuciya ai an shiga uku domin kowa yana ganin wannan alƙalin shi ne uwa a gare shi shi ne uba a gare shi idan aka dan neman haƙƙinsa gurinsa zai je in yana neman haƙƙi a gurin wani gurinsa zai je ya kai garansa a nemo shi a zo a yi hukunci na adalci to idan Allah maɗaukakin sarki zai gaya wa ɗaya daga cikin manyan annabawa fa fahamna Sulaiman وكلك آتينا فوق أمينني آية يا داود من الله جعلك أبا وانا آية تنين جاوبا وكلك آتينا سوبيك جمالا من بعض سبوك من بإلما من كان يقول تهدك الشيء أن نبوى من يا ما هديك أن نبو سليمان وأن حتى واتو إنينا كراتو ko yana zikiri hatta tsuntsaye zuwa suke suna sauraron zikirin sa
1: na'am
0: wa alimna sanata sanata lafutin lafu liyuzi lakum min basikum fa lan tushajirun to in Allah zai duka wannan annabi mai girma mai daraja uba ga annabin da yayi addu'a addu'ar da dan sa yayi annabi yake kaffa kaffa wajen yin wata addu'a saboda kada addu'ar sa ta ci karo da addu'ar wannan dan na wannan babban annabi to in Allah zai ga wannan annabi ainin ba ga ulal gurin sa Allah ce ya dawo ya kai annabi dawo inna ja'alna khalifatan fil ardi mun sanya ka ka zama khalifa bayan kasa dan haka ka zo ka yi hukunci a kan kanin mutane da gaskiya sai aka hada shi cewa fala tattabi'un haw kada ke daga wasan dukiya kenan ko san dukiya ko kenan annabin ma kansa ba mamaki kenan yana da san dukiyarsa sai dai saboda tsoron Allah yake ban san dukiyar kansa ko ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka menene ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaqi mardat azwajin wallahu ghafurur rahim ku dole manzo Allah na Allah ne masa ma'ataba ko me yasa zaka haramta wa kanka abinda Allah ya halarta maka saboda kana neman wato yaddar ya Allah Allah bai gafara to idan annabi Allah ba bashi ba an ce a hirdin sa kai ne san zuciya kenan ashe san zuciya tabbas tana da kaso wanda yake ne wani na batar domin a wannan ayar Allah ya tabbatar da cewa idan ya bi san zuciya to wannan bin da ya yi wa san zuciya zai batar da shi fa yudillaka an sabilillah bin san zuciya zai batar da kai kuma sakamakon wanda ya bi san zuciya ya bata shi ne azaba innal ladhina yudilluna an sabilillah me zai biyo ba lahum azabun shadidun bima nasuu hisab suna da azaba wanda yake da tsanani a ranar kisali a ranar kirdika a ranar kirgin a ranar da kowa sai ya zo wannan ita ce aya ta uku sai aya ta hudu wadda take nuna in kana son ka samu original bata da za a baka assignment a ce ka je ka lalubo bata abinda ake cewa bata amma original wanda ba mu irin wannan batar to idan ka samu san zuciya za ka samu maki 100 bisa 100 saboda fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul qasas aya ta 50 Allah ya ce wa man adallu wane ne ya fi bata wane ne ya fi zamewa waye ne ya fi

0: bayar aka ba shi special adviser na gwamna. Muna godiya kwarai da gaske wannan abun alkhairi wanda bai gane dan bayar tashi sauran yan gwagwarmaya su danka. To wannan shine Adorabi dan bayaro wanda yanzu ya zama sabon special adviser na gwamna wanda abin da ya rage rantsuwa kawai yake jira. So muna ƙara godiya ta musamman ga mai girma sanata da irin karamci da yake wa al'ummarsa wanda kullum shine abin kwatance da wannan. A nan nake so in ƙara amfani da damar na isar da godiyarmu ga mai girma zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano. Kullum alaƙar gwamna da sanata da mataimakin gwamna, wannan abin yana ba mu sha'awa ƙwarai da gaske. Wannan shi yake sake tabbatar da cewa APC one family. Mu na ƙasa musamman a wannan gabar ina son kira ga 'yan social media, duk abin da ka gani ko za ka rubuta ko ka gani za ka shiyara, in dai ka san wannan abin ba zai haifar da alkhairi a tsakanin jagororinmu ba, kai wa Allah kai wa Annabi Muhammad karkai. Wannan tafiyar ba abin da take bukata illa a samu haɗin kai a tsakanin 'ya'yan jama'iya maza da mata. Ina son yi amfani da wannan damar ni godiya kwarai da gaske ga mahalarta wannan taro, musamman jagorori da suke wannan guri daga fadin kananan hukumomi 13.
1: Daga jawabin na shugaban karamar hukumar Danbatta Honorable Jamila Abubakar, sai shugaban karamar hukumar Dawakin Tofa Honorable Muktar Dan Maliki ya ce babu shakka sanata Barau Aijibirin ya ciri tuta wajen tallafawa al'ummar Kano ta Arewa tare da tabbatar da cewar za su saka alkhairi da alkhairi.
2: Muna godiya kwarai da gaske wannan taro na kaddamar da wannan taki na mai girma sanata na Kano ta Arewa. Kwarai da gaske muna godiya da wannan tagomashi wanda zai je hannun manoma, wanda adadin takin nan ya kusa 50,000 ko 40,000 da wani abu. Wannan ba karamin nasara ba ce ba a shi Kano ta Arewa, a arewacin Najeriya da ma ƙasa gabaki ɗaya. Wannan tallafi mun ji daɗi kwarai da gaske, kuma yadda aka raba wannan tallafi ya yi kwarai da gaske babu gyara, kuma muna so mu tabbatar wa da wannan yanci na wannan rabon taki da shi kansa mai girma sanata cewa ciyamomi guda 13 za mu tabbatar da an yi wannan rabon bisa adalci bisa yadda aka tsara. Sannan kuma muna so mu tabbatar wa da sanata Barau Aijibirin cewa 2027 insha Allahu lokaci ne wanda za mu nuna mishi cewa mu 'yan halabi abubuwan da yake wa jam'iyyar APC, domin ni a wajena sanata ba shi kadai yake wa hidima ba, al'ummar da suke amfanuwa a ƙarƙashin wannan jam'iyyar ta Kano gabaki ɗaya ba Kano ta Arewa ba su yake tallafi. Domin wannan abin a ce sanata na yanki guda ya gabatar da wannan adadin takin, wannan ba karamin ayaba bane ba. Ba na jin a sanatocin Najeriya za ka samu irin sanatan da zai irin wannan tagomashi ga manoma. Saboda haka muna godiya kwarai da gaske, ko muna so mu tabbatar mishi da cewa ciyamomi na Kano gabaki ɗaya musamman na Kano ta Arewa 2027 za mu iya iyawanmu, za mu kawo ƙuri'un shugaban ƙasa da na gwamna da na sanata da dukkan wanda ya fito takara a cikin wannan jam'iyyar tamu mai albarka. Za a yi ta tun daga sama har ƙasa, tun daga ƙasa har sama. Muna godiya kwarai da gaske a madadin shugabannin ƙananan hukumomi na wannan yankin. Muna godiya kwarai da gaske, ko muna so mu tabbatar mishi da cewa mun rike wannan amanar tashi, kuma za mu ci gaba da rike ta. Allah ya maida kowa gidan shi lafiya. Mun gode.

0: Hamza Sule mai fata shine shugaban karamar hukumar Bici ya jinjina wa Sanata Barau Aijibirin Maliya CFR mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya kan kokarin da yace yana yi wajen sauke nauyin da al'ummar sa suka dora masa tare da kira ga waɗanda aka dora wa alhakin da su tabbatar sun kai sakon inda ake su
1: kamar da dan uwana ya fada wannan ba karamin gagarumin abin alheri bane ba wai ga Kano ta Arewa ba ga jihar Kano baki daya wanda a fi sabilillahi tunda aka dawo karnin nan kusance ko tunda mai girma sanata ya tsince kansa a sanata yake abubuwan alheri ba dare ba rana amma wannan ya rubanya ya kuma ya rubanya ya kuma ya rubanya sannan wannan kowanne irin mutum da yake a karamar hukuma sunansa ya fito a nan gurgudu waɗanda duk za a ba takin nan su je su mora kuma ƴan jam'iyya waɗanda suke da halalin su je su noma sun samu kira da zan yi daga su kuma waɗanda mai girma sanata ya dauki wannan amana ya dora musu da Allah da Annabi yadda aka saukar da yadda aka tsaro abun nan kowa ya tafi ya je ya aiwatar da shi a yadda aka tsara shi da Allah da Annabi kar a zo a dinga abubuwa waɗanda ba su dace ba a ciki kaga an saka sunan mutum amma an je an nemo wasu an zuba wannan ba karamin koma baya bane mai girma sanata yana da burin ya taimaki al'umma yana taimaka al'umma to amma a koda yaushe akan samu ƴan matsaloli duk lokacin da za a yi abubuwa a mazaɓu da sauran gurare local government haka da sauransu to kiran da nake ga waɗanda ina godiya ga mai girma sanata da yadda Allah ya sa ya bashi

0: Ƙarfin gwiwa yadda yake wannan abubuwan alheri a wannan yanki namu. Domin da yawa sai mu ƴan uwanmu suna ta cewa a gyara boda, za a gyara boda wallahi da za su koma Kano ta arewa. Saboda haka wannan mu ba gaban albin alfahari bane a gurinmu. Muna jin daɗi ko koke-koke ake mu ba sa saka ma ciki, su ce mu muna da komai. To wannan muna alfahari da wannan abu da mai girma sanata yake, Allah ya saka masa da alheri. Allah kuma ya ƙara masa ƙwarin gwiwa.
1: Yanzu kuma sai jawabin shugaban ma'aikatan fadar Sanata Barau Aija Barin Maliya CFR Farfesa Muhammad Ibn Abdullah, wanda ya kaddamar da rabon fom ɗin na tallafin takin noma na zamani ga al'ummar Kano ta Arewa ga masu ruwa da tsakin yankin.
2: Ƙananan hukumomi 13 ga su nan. Duk suna nan, kuna nan, kowa ma yana nan. Yawwa, saboda haka kowa ya zo mu a wajen mutum da wakilci ne. Kuma ba abin da za a ce sai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma muna neman afuwa saboda lokaci da aka samu dan tangarda mun tafi wata hidimar, amma waɗannan manyan shugabanni suka haƙura suka zauna, duk da cewa ga abin da yake gabansu. Wannan ba ƙaramin karamawa bane ga mai girma Sanata Barau Aija Barin Maliya. Suna da hidima a Kaduna amma suka zauna. Kuma muna fatan abin da za su je Allah ya albarkaci al'amarin. Allah kai su lafiya, ya dawo da su lafiya, ya kare mu dukkan wata fitina. Wannan kuma shi yake da nuna cikakken haɗin kai da goyon baya da gwamnatin jihar Kano da waɗannan shugabanni na al'umma suke ba wa mai girma Sanata Barau Aija Barin Maliya. Wannan shi yake da nuna cewa ana dunkulewa, kuma an dunkule insha Allah. Kuma ba abin da zai mai girma Sanata Barau Aija Barin Maliya yake faɗa dangane da waɗannan shugabanni sai alkhairi. Rabo ko da yaushe in an zo yi kullun al'amura sai daɗa gyaruwa suke, ana jin daɗi saboda shugabanni sun jajirce. Mun yi wancan rabo na ƙananan hukumomi 12, amma saboda wani abun birgewa mai girma shugaban ƙaramar dawakin tofa, ƙaramar hukumar dawakin tofa ma baya nan, amma ya ce a bari sai ya dawo. Kuma jiya aka je lafiya, aka gama lafiya, kamar yadda sauran shugabannin ƙananan hukumomi suka yi ranar da aka yi shi ma jiya ya nashi. Saboda haka ba abin da za a ce waɗannan bayan Allah, sai Allah ya musu jagora akan abubuwan da yake. Kuma Allah ya ban mu tare. Kuma mai girma Sanata yana buƙatar addu'a kamar yadda kullum muke faɗa. A yi mai addu'a sannan kuma a je a jajirce a rijista wanda bai rijista ba, domin saka wa alkhairi da alkhairi, ko aljazaa'u lil ihsan ila lisan, abinda ake bukata kenan. Saboda haka wannan ta goma shi da mai girma Sanata yi, kowane bagire na al'umma an taba illa kalilan waɗanda su ma nasu zai zo nan ba da dadewa ba insha Allah. Saboda haka da sunan Allah subhanahu wataala, a madadin mai girma Sanata Barau Aija Barin Maliya, muke kaddamar da wannan al'amari na alkhairi wanda aka yi shi lokacin da jama'a suke da bukata. Farkon damuna taki kamar gole yake a wajen manoma. To gashi kamar yadda aka faɗa, kyauta ba sayarwa za a yi ba, ba kuma wanda aka ce ba da kwandala. Kuma waɗannan shugabanni da sauran masu taimakawa mai girma Sanata Barau Aija Barin Maliya ana aiki tare, kuma su suke tsayawa a jajirce a tabbatar da cewa kowa an bashi abin da ya kamata a bashi. Kuma alhamdulillah wannan abin ya zo a rubuce, wane na da kaza, wane na da kaza, ba wanda aka bari. Saboda haka muna fatan yadda za a bada kayan nan, to bi iznillahi za su je haccen ƙasa. Kuma kamar yadda shi honorable shit ya faɗa, waɗanda suka fara dawo da fama-famai su za a fara ba. Kuma duk mu daga wannan ɓangare muke, mun san buƙatun manoma. Saboda haka sai a yi ƙoƙari a cike cikin ƙanƙanin lokaci a dawo da shi. Ana dawowa da shi bi iznillahi za a fara bayarwa. Ko gobe aka kawo taki yana nan aje. Mai girma Sanata magana yake ce ma me yasa yanzu ba a raba ba. To da Allah, duk wanda aka ba a yi ƙoƙari tun daga shugabannin mu a waje, a dawo da shi akan lokaci. Muna fata Allah ya mai sakayya. Allah kuma ya albarkaci wannan al'amarin da za a yi. Allah ya bamu damuna mai albarka. Yadda muka tare a nan, Allah ya tara mu a darar salam. Kowa Allah ya mai da shi gidan shi lafiya. Shugabanni Allah ya musu jagora, ya mana jagora gaba ɗaya.
1: Shugaban ma'aikatan fadar Sanata Barau Aija Barin Maliya CFR Farfesa Muhammad Ibn Abdullah.